chokola che chicho chogata ko che chibe chicho cholina munsawo chobalanti chicho mbabuza komwe na abazuku kanga mina bya mukola na basulanga mukola na mwembe bazabwe baza mwebali nyo kupanga muulirizwe mprogomede mbe muli basufu bitya of course ne mambye sasi tolina kutya muyade program nyizi bade zitataganyizwa ole mipire minyi atakati betuva mu bibinja line up enda legenda kufuruma atowulire la gudemu kukoye nenga tujye kuba munena kwezimu ze tujye kuba ngatuuliza chikopo chesiyo na olikapata busenga tefusenga togoro zivuga nawe ngabonyumirwe yendiba parampara nange ngajendi eyo ngambaroza ko anyway nangati bambi babali bati eyo nabange mbaroza ko ngati babali bati eyo na anyway chinda zenti muchali eyo ngamuchamoga echo chimpada manyi abange tewali kwekanga enteketeke twazimaliriza da erobweda bankubira kasumu nabangati uli chimuchiri malembe toti yade kwekanga mwebe tugende kutambula nabo ngenda kuzomwezi satu mwezo gwa musambu mubere kali mubere gumite nonya bunonya kagoye ukateke munsao yao ononye obugoyi obujo kunyumira ku boat cruise anti ngenda kuzomwezi satu mwezo gwa musambu gwe mwezo gujogo no tugenda kubanga tuolekela mu Mountain Falls National Game Park ekumino lye bisole lisingo bunene mu Uganda wano muli ensore za buli chika mwe muli ebiriro ebichasinzo kubera na manya manji otukeri no kakasandi katonda akole bintu amazi gawa ni kawaguru mubanga na kechanga katino kanyabole nyanya kare tukena kupere yunga tulibulara na kitegeze za bantu na kasongola tituitao luwero tuite mupaka siu tuingire mukafu wao we siu masindi we tugendo kuitanga tugenda bantu na kasongola bantu tegeze za baha ya levo timba kubideko era mubade mubuze nteka teka ngawe zino kubera na bantu wabali muruwerao mwebale nyobu liyo mwaku pesi munabuza ate kwate chifocho kwa kate bifo wasigade bitono ye kwate bifo mangu mangu mangu tuolekele mu Mountain Falls National Game Park abali kuguru road tuja kuwa tukomao tuja kuvapa kwa chinga tukomao tuitao kukaruma tuingire chibuga na kuruja kula sandalu tujo kuda nenga tusimula lwa kutano ngena kuzomezi satu omwezo kwa musavu liyo mkubaka na agenda wabali mkubaka kasizo kugenda ku chwe chitageza nti watada yoda kasenta kakwate chifo obomfuna bobato na chikolecho yangu waba kubalile mubana agenda kugambe to sigara kati wani badobo ilo mkwabo mtikido kupanga tutambula nabo aba high level 212 ages wagamba bakubile ku 0 musambu 0 mkaga anamwenda abili munana abili musambu ngambie 0 musambu 0 mkaga anamwenda abili munana abili musambu MTN edi 0 musambu 8 8 5 5 4 ngambi 0 musambu 8 8 5 5 4 obagambe sisigara baba nange ngenda namwe mu Mountain Falls National Game Park banji nyo ababadeyo nga besunga olugendo luno kanoro echobero mukwa baba tajja kusigara nowezo bitegede abange tunawomesa mukululimi abachala muchali yeyo oba abami baba fude busy wanji yali mugenyi eyachara naenga mukuchara yali wabigambo bitono olwali okutuuka gye yali achalide oba gye yali achade tebamubuuza bigambo bingi wabula bamugamba ekigambo kimuti tusanyisa okukulaba olwo nanyini wakawo nadduka mangu nnyo agende ku bucha agule ku nyama anti omugenyi bwachara bamutekera tekera gwe wamane babereyo mu jokoni nga bali mu kwekeja nga bwotali muntu ayinza kwekeza nga kwekaza nojja kubuuza muntu ntonoolyaki omuntu yenna atetenkanya tatera kubuuza ebyo kale no ne bano tebabuuza musajja ono nti oba yali alya ennyama aa babali batayalisa butayalisa gwe wamanga nakyala alyeyo mu jokoni yeetala emmere nga bagijjula wamanga bagijjulira omugenyi olwamala okujjula n'akabatema nga bakamuleetera enva bwe bati n'abagamba sigenda kulya oyinza okusanga omulala ye n'agamba nti sijja kulya

0: Mbeu nyanyo ngatera naba kumanyantirwa chitali. Nima mumuza nti ogenda mangu. Uba wazori de. Na chidamu naba kande sigenda kulya. Hey! Umukazi na ganti Mvanzi sise toria bisike. Era n'abaddamu n'abaganti nze sigenda kulya. Simanyi oba lwaki temwayagadde ndye kubo ndi kiki. N'abaddamu nti nze sigenda kulya. Kale kye kigambo kye njagala onvundulire mu lulimi lwo olwosinga okutegeera lwosinga okumanya. Mbanirizaamu kuwomesa olulimi. Kanyomera katugatta mu ssaawa eyokubiri ate akatujja mu ssaawa esooka. Baategeera luvannyuma nnyo nti yali talya nnyama. Naye nga kiri yakyogera n'akiggumiza n'agaya nti nze sigenda kulya. Emitima ne gibeewanika. Yamala n'abategeeza nti nze sirya nnyama. Kale nno sijja kudda ku ebyo birala. Nnyinyonnyola ekigambo ekiga nti nze sigenda kulya. Oli ayinza okwogera n'agaya nti sijja kulya. Kale gwe okinnyonnyola otya? Simba owaayi jendi nkikuddira mwakiwulire
1: lunorafe abasajja temukuba mutuyambe buyambi
0: akiwulidde kale nno bwetuba mu kirasirumu olwo gwe baba bakugobye todda twagala bakyala bebogera olwokusatu lwabakutte nkimanyi mubadde mu ludda okumpuliza naye nkomeddewo mu lunaku lwabwe kale musooke muteeke wansi ebyo byemukola wanji kali wanji aye ama bakyala babavire ku ssimu zammwe mweyagali lunaku lwammwe lwabakutte owaayi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu munange nno ojja kwongeza ku ddoboozi Aisha nkufunye bulungi nnyo kati omugenyi yagamba nti nze sigenda kulya akokokka kenjagala tiida kulya nkwagadde ako kenjagala kokka Aisha nkoze bulungi abeeruuka bandabiri nawe okyaliyo tubadde tubulanganye naye kempulidde ku ddoboozi lyo nkakasiza nti okyamoga tiida kulya kyekyo kalekale owaaye mande totagala kati essimu y'abakazi mujinoonyako ki mugimalizeeko emirembe mugifudde bizi mande amateeka ga wano togamanyi ompise bali abakwatakwatamu mateeka ne ssemateeka nze agange sigakyusa owaayi waje ma twala eri ebirevu twala eri ebirevu ebirevu ebyeranga mbiwulira bikubagana wanji wamma oliotya
2: mipira imetufunga jamani
0: na yatera muba muino juuliriza
2: nga tukulindiride nga
0: habari za asubuhi
2: nzuri labda wewe
0: unasemaje kati tufunule kali akaganti nze sigenda kulya
2: ndikula
0: wanji
2: ndikula
0: kade mugumu
2: sitaki kukula
0: kakala
2: kulya sito
0: jecho
2: sitaki kukula
0: kale nkwagadde abe majije bandabire kenfunya oluswahili nyina kyenjagala olowooza terumale kyokka nno munkakasiza nti muba ku ssimba mbungaolwo muninda kati essimu zitujja okufaako obufi wano oyinza okulowooza nti mbadde munindiridde ngambaga lwakisukomye ku luswahili waliyo olulimi olulala lwolina onagikuba yani wanji owe bukuku.
2: Yes.
0: Olina yo lulimi lwomanyiyo. Omanyiyo lulimi ki?
2: Zungu.
0: Kare yavuga mati sija kulia.
2: Not going to eat.
0: Kale, kale, katugende na. Kale, kale, wevale.
3: Nenu yisawa yendala.
0: Kurubogola.

0: siwe mundange woku ntuama nkonga mbiyeki kiki no wanga sabi I'm going to go to the supermarket.
1: Kulo roya, kuzo bato chakulo roya. Kulo roya, kuzo bato chakulo roya. Elukule boti, omanyiza dalo kulo roya.

0: nyo abisimu na bali kwirinda na bakachi kukenya kunana ngotye ko nakurwa chogo tande tufunya mu kutanya olonso ngati enyaba de ku parking list sirio namba zinga tsikwa kana na sibiri ku nakru siru zeze parot boxes echa maze nterera open marachi amanu electoral commission yaba kama kucha tukirizana nayo tuchekinge content yenali mu boxes ezo tu kaka senti esika jesikwata kana bulungi ekyakoleddwa era ne box 17 nezibikuwa ne tukakasa nti ntizimakinga bulungi nebaddamu ne basaako siro endala na deployment eyabaddemu esinga bagiwitowinze kale embeera nyinza okugamba nti apparently mu kaseera kano eri nomo
1: kale twagala okwegatta ku musasi waffe Margaret Kayondo aliye kalangala tugaziirize ekifaananyi nga bwe kifaanana. Margaret Kayondo bwasuze butya mwanyinaze?
2: Bwasuze bulungi ssebo. Twatuuse dda mu disitulikiti ye Kalangala okulondoola ensonga z'okulonda nga bwe zigenda mu maaso era nga mu kiseera kino abalonzi baatandise dda okukira obubokisi era nga bali mu kulonda nga wabadde tewannabeerawo mbeera mbi nnyo era nga n'abantu kale bajja musoolesoole babadde tebannaba kujumbira nnyo wano polling stations nga 7 zentuuseeko antuntuyi wano n'omukyala nga ye abeerera ddala Kalangala eno era nga y'omu ku balondoola ebyokulonda mu disitulikiti eno ye Kalangala era nga ayogeddeko ne Radio Simba n'atubuulira okulonda kugenda kutya mu disitulikiti yamuli
3: okulonda kutwadde kutambudde bulungi lwakubanga ekizibu ekiriwo abalonzi bakyajja mpola mpola naye nze nekakasa kuba ndi waawano sawa nga 5:00 bajja kujja mu bungi balonde
2: amanya gonkuba ku 5
3: erinnya lyange nze anekise kajja
2: eno polling station eziyimiriddeko bagiyita
3: bagiyita Kalangala polling station
2: ate endala ekiwidde aliwa
3: polling station zino bazaawulamu from A to N from N to Z zezo bagenda bazaawulamu
2: nakati kuneko n'omulala wano naye ali mu kulondoola okulonda kuno okwe Kalangala okulonda kutambula kutya
4: okulonda okutwalizo wa muffe nga bana NRM tulaba nga tugenda kuwangula kubanga aba opposition baaweddemu amaanyi ekisooka bwe baaleeta nga MP waabwe obuledde bakizi abantu bonna bali mukakasa nti CUN werwero so ne balowooza nga bwe baba bamulonze lwere genda kubeera n'ababaka babiri nga yo Kalangala talina mubaka mukyala
2: tuwogere ku kulonda kuno kutambudde kutya okulaba kutambudde
4: kutya saidi yaffe ya NRM tekunatambula bubi kubanga twakatandika timu zaffe ziri ku gulawundi tulina abantu nkaaga mu abasatu bonna bali batandise dda okujja okulonda betutandikirako aleya buli kyalo ku polling station ate tulinayo n'aba PLU 5 tukakasa nga tulina obuwanguzi ku buli polling station okutandikira ku 10+
2: mu kusooka nno Radio Simba yayogeddeko n'omwogezi w'akakiiko kakulira ebyokulondesa Tulbert Musinguzi n'ategeeza nti embeera ekyali nzikakamu mu kitundu kino kyateera ne bokisi 17 ze babadde bagamba ab'ekibiina kya NUP tebeemulugunyako nti bokisi zino zasangiddwa nga zisumuliddwa ategeezezza nti byonna baabitereezezza era okulonda kugendera ddala mu maaso bulungi
1: tubuulyeko ku deployment nga bw'eri egamba ensonga y'ebyokwerinda nga bw'efaanana
2: mu Kalangala muno sijo y'amaanyi ddala abasirikale ba poliisi abaamagye n'abali mu ngoye eza bulijjo bateevuunyanga munyeeri era nga n'emmotoka eza buli kala ziri mu kutambula buli wamu mu kulawuna mu Kalangala muno
1: kakati nga tutunuulira gwakatambula ebifo bimeka okusobola okwetegereza okulonda nga bakutambula
2: nako ebifo nga 7 naye nga ebifo bizinga sinaba kutuukayo ko naye tusanze wano omu ku bahonale bokaalwanga munakibiina kya NUP naye kabuli Radio Simba okulonda honalebo kutandise kutya
5: okulonda mu kitundu tekutandise mu kujjumbira kw'amaanyi naye ng'embeera egenda etereera obuzibu twadde tusoose okufuna bwaba presiding officers okuba nti basingiikiriza bano abazze okuzuula n'okkakasa abazze okulonda be baffe tuteeka mumu ne kati kitereezeza obulala tutegeeza okulonda tukwasaganye ne bannaffe abali mu bizinga

0: Akebere wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio sime mpologome yedembe big size bebe kula agami ntino kakebere dashi kama kumi abiri ezubula yoko ere sawa etano ezencha ulu nako uwarero biyaba mumu sayi guaba na bomu genzi polu kafero bisu uwirwa ulu nako rencha abantumanye abatufu bebali wa tena abatali bebali wa awono ba mama ba abana mbioke mtu wala abana ye mwabazala bibera biyabu nkenke muganda wange na imu na imu ntu wabali no kumanye chitufu wawa asivuka wawa yazaliwa enwe kansa ukenze ndetaga fakalo kukatunduko uo sinzilo uliriza Simba Taxi.
1: Nafe, bichini famu tutundu cho kukaroko, au mukatundu ka uo sura agafa kustajia ya boda uokolera oba mupaka uo simba mukataliko uokolera kuchiduka mutauni uokolera oba kukara uo sinziro kuuliza puwalika ulite, wandika tuwade gatue katika tiku voice note kwate simu yo, orikodinge dobozi o gatue reze kati wabulato chamukiria no tulimba na yenge kutu wandika ulite musimba taxi, neko ni narukwa nga kutusibu wako, Airtel Volt, you mean I'm pretty.
0: Mutera everyone onkulu bagola Simba njagala kuleta gafa kukalo ko katunduko awo sinziro uliriza Simba Taxi na inga mpozi kansoke nkutwale bamuyise Honest Sengo bali na goje atuwagali saidi eye na goje Honest
2: wenzono Honest Sengo ba owe na goje nga sawe no sinzide mutawoni eye mayanga yanga Honest Pro Video Live wale kulugudu uruambuka enachifuma andiko na mwule gena kusakide gaba deu echilo echikese za uruwalero oluvanyuma lw'omvubuka ayitibwa kuku okukka ku mukazi we nga bafunyemu obutakkaanya ali olubuto n'amukuba ku lubuto empi n'ebikonde okukakana nazzala we yawulidde nga muwala we bamuli bubi nga bamutemezaako n'ava ewaka n'agenda ew'omuko ataase muwala we bwayabadde tabeera wala be yazze ttaasa omuko teyamutaliza ne n'amuwa ezamangu kakana nazzala naye agudde eri wabadde omwami yayagadde okutaasa naye era ne bamukubiramu kakana abantu bakubye essimu enaggalama ku poliisi era twabadde tulyawo patwe yazze ekuba obudde muno mayanganga mu ttawuni okakana ng'enoonyeza omuvubuka ne bamuteeka wansi wabeera emirambo yatwalibbwa enaggalama
0: ago ge gali saidi eyo kansalamu wayo we na jemba twagala naye atuwe agali saidi jali
3: ko kasanda babuziza akonye tebabira da radio Simba kati konye buli lye mkuletedde lino sidala nalifunye lunaku lwajjo ono yomvubuka ngavuga boda mukama we yamuwadde sente agenda amusuubulire ebintu kudduka jasuubula era nga bulijjo wabadde akola ejawadde emitwalo ataano omuvubuka ng'alisa mu musawo kati ogenda okusuubula n'afuna omusaabazaawo amugamba nti ntwala ako nga gyamugamba omutwala batwalirawo 13 naye yamugambye ngenda kuwa 15 ono naye teyaganye munne ng'atuula ku piki kakati ogwo oluguudo lwe bayitamu lulimu ebinnyanya kati nooza omuvubuka ono yabadde amaze okuketta nti oli bamuwadde sente ez'okugenda okusuubula era n'ensawo mwe yagitadde n'agimanya bulungi nnyo kati obudda buli bakuba mu binnyanga ono ayenyigiriza ku ono nga wakwata mu nsawo munnayo oli yagenze okutuusa omusaabaze n'agenda kudduka bwe bamutumye okusuubula ebintu okukwata mu nsawo nga sente mweziri ng'omusaabaze gwe yabadde atisse yamubbye sente 500 yanoonyeza kyagamba mukama we kyamubuzi kwe kuvuga piki n'agikomyawo n'agipaakingawo ku dduuka ye n'abulawo bamukubidde essimu bamubuuza nti piki tugiraba naye byetwakutumire tubiraba ng'abanyonnyola bwatyo naye nga yabuzeewo
0: onke ge gali saidi eyo obubbi buyitirivu Kasule ali makindi
4: atuwe agali eyotutwamata obutawe bale kuweereza ggwanga nze Kasule ow'ekibirizi bamunaani kangani wano e makindi kuli ku bbe kya madamu Koni katongole emanjira akwagala nnyo bazongere ali kibirizi bamunaanika kochi Isaya ali kibirizi bamunaanika saako muganda wange kaleddani ali kakuuto mu luweero medisamanga mu bote bamunaanika tebajjako radio Simba madamu Koni egule nasobodde okusakira lyabadde wano makindi madamu Koni bebalitu yabalwanyi nga bakozesa amacupa ebiso madamu Koni abalitu yabananeno bakasuse ecupa nga waliwo owa boda eyebase ku piki lwakuba ekirungi yabadde ayambadde element ecupa eno weyagikasuse webagikase madamu Koni yakutte element neera neyatika madamu Koni abalitu yabaneno olutalo ne rubanga oluwedde kumbe abalala bagenze kukima bannaabwe bajje babalwanireko kati weba akomyewo owa bodo nababuuza mukomyewo era mudde mulwane mugezeeko nga naye ayogera mu Luganda madamu koni abalisi yabano ne baddamu omulala n'akuba munne omuggo ku mutwe ne gumenyekamu era omutwe we guto ne gutiriika omusaayi owa bodo ono kye yakoze ng'agenda akwata omulitwi y'omu eyabadde akutta eccupa ng'amunyiga ng'amusindika eri madamu koni era olutalo lw'abalitwya ne luyingiramu bannayuganda okumaliriza nga bannayuganda batawuluza olutalo luno naye nga abangi omusaayi baagenze guyiika abalitwya nga beekubya amacupa ng'abamu beetemina okwetema madamu koni abalitwya baneno balwana bubi nnyo era munaye ne bannayuganda basobola okulugenderamu kuba bo we bakasuka amacupa ebiso kati gwobeera tobiri mu madamu koni basobola osobola olugenderamu kyekiri waneno emaki lye lukuli sigala ng'otuweereza
0: okay ge gali saidi eyo tukyeyongerayo waneno ku lubogola simba kanzije.

0: kushenda mu musamba kasatu FM for radio simbe mpologome yedembe 10 musambu. Yes, seda shikeza kaita kusawa tane zencha ulunako uwarero elango likulubogola simba boe ntio nkwa niliza musawa indala bully gita bamu isefik for Maika atenga nzigudewe sawa ilunaka imba kagama antino tobeta bango karibu kids akaimba bebaka imba na inga mpozi nkwa deno wimbo ulalao na inga nkugama antimu saweno tugenda kwega tako kade akacha naku wana wetu yambira abantu wabajane batu itiramu ebizibu ebiba kuteku mutima muganda wange abantu bali ebizibu atewe batu itiramu bananga bazira kisa nibagamba unasano kuyambibwa na wechitio tugenda kweunga kade kafako akacha naku
1: kusaba mwebale kugumikiriza chibande chikutobu de chibutade wamu kaganga kumina rumo mwezo kwa musambu ye final ya neimbira biange day of freedom mukavumba recreation center world war ikenda kuba Las Vegas Coca Coca City bituli biyerere bila kabiyerere sanyu kusanyu dembe kudembe ulimuntu alibibie na walibibio katengo izigororwe omtwaro gufunibwe muna gambibwe ntichiwede batutade femwe mwefe
2: Female Lead and Made Enterprises, Flame, kanyomiro akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu, nga bikwatagana ne business, era nga bituukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5, ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans kumagoba agasoboka okutendekebwa okuva mbakugu okusobozesa okutumbula business yo. Katifuna obuyambi bwe wetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo kumutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
3: Ii mnyuanyi kululi kwa hansari za mwonoka nusu kunusu. E nyanya yunajie gomba na ili kuruno ndeko kujirima.
4: E nyanya anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro nguo samu.
5: E nyanya anso F1 erongo seduamu ngakati size ya chimala ya yongedeko okongedo kukumide shuotoko chenvu nikatonyeze ngakakati esoboli ya dalo kuangala kumudala okumali ya dalo wiki 3 eka esolo kuapply bibili gojino kere meze 3 anso teka mulua jifune okuvamu Faith Agro Inputs mu container Village, opposite no mliango guigida mkoba complex. Wawakwe Selia Building, opposite ne Good Shed, ne maduka gatunde biobulimini obulunsi okwetu ole guangalio na.
6: Higher Level 1 Travel Agency Evanu kude Turumba mu Maction Falls
7: Tusimulanga satu Omwezo kwa musambu
6: Nugendo rwana kusatu Nebilo bibiri Natulie yo turambula Ebiri nebicha sinzo kukamazi mubanga Kurambule kumilo yevi soro Elijunde mwesole zenja uro Nebilo kurambule vile labinji Tosuwa Okuseza koku boat cruise Tusulapa kwa chi Kumezo musambu ziro mukaga Ana muenda Habili munana Habili mumusambu Neziro musambu munana munana, tisavu mutano, kuminanya atano munya, okuna bilira, bionabili kusente zona sasura, biteke kedua, Higher Level 1 Travel Agency.
2: Oyagala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira ye chume chipia nga chinene atinga chiduka mogo byo nebi gonzeza fune simwe mpia ya Tecno, Infinix, oba Itel kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikiru wako kanonga kasoboka irango jifuna mudachika 15 zoka atenga ibisale byo sasula buli lunaku bija munsa woyo ngatebo sasula bulungi mu myezi 3 ejisoka ofuna omukiso kwewola sente enkalu okutuki edala 13.5 wa chali reduka lioneri tunde simu za mogo oba kuba ku noti biri noti noti ana atano mumunana noti noti okuyambibwa mogo egonze so kufune simu esereza
8: eno World Cup tosunara tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America, Canada ne Mexico waksa tunga bini mwenye June usamna nogwe chiro Panama ya kwambalagana ne Croatia olokusa 10 mwezi okumacha Colombia eyambalagana ne DR Congo olokusa wanyeze chiro Bosnia eyambalagana ne Qatar gane Switzerland eyambalagana ne Canada yeah teri kusumagira so mutabizi Chuaman Segawa, Abudi Abimuna Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia Wasava Saja, Nesuna Julius Wasaja Fumo, Ngabukus Mako, Bingoma Savu, Gonyiga Stabili Tano Tano Star, Chendamwe Mohash, Nebetika, Abawanguzi Betting Jebe Unida, Nemipire Jukwa Munda, Gonyiga Stabili Kumi Star, Kumina Tano Star, Kumi Hash.
9: World Cup 2026, hear the crowd.
2: Female Lead and Made Enterprises, FLAME, kanyomiro akateke wa OKCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu, nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente, kumaguba agasoboka, KCB Bank FLAME, ez'okuwagira abakyala, okutuuka ku buwanguzi, wewandiise leero, wefunira unsecured business loan, okutuukira ddala ku bukadde ataano, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan, okutuukira ddala ku bukadde 5, ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans kumagoba agasoboka okutendekebwa okuva mbakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe wetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo kumutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
3: Ii mnyuanyi kululi kwa hansari za mwono ganusu kunusu. Enyanya yu na jie gomba na yu kuruno ndeko kujirima.
4: Enyanya Anso F1 ya Chimala. Kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
5: Enyanya Anso F1 erongo seduamu. Nga kati size ya Chimala ye yongedeko. Oko ongedo kukumide chuotoko. Chenvu ni katonyeze. Nga kakati esoboli ya dalo kuangala kumudala. Okumali ya dalo wiki satu. Eka esolo kuapply bibili. Gojino gere meze satu. Anso teka mulua. Jifune okuvamu Faith Agri Inputs. Mukontaina Village, opposite nomu liyango guigida mkoba complex. Obaku eselia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde biobuli mini ogulunsi okwetu ole guangalio na.
10: Higher Level 2 and Travel Agency. Evanu kude. Turumba mu Maction Falls.
7: Tusimulanga satu. Omwezo guwa musambu.
10: Lugendo rwa naku satu. Nebilo bibiri. Naturie yo turambula. Evili nebi chasinzo kukamazi mubanga. Kurambule kumilo yevi soro. Evi junde mwensole zenja uro. Nebilo kurambule vila labinji. Tosuwa. Okuseza koku boat cruise. Tusulapa kwa chi. Kumezo musambu ziro mukaga. Hana muenda. Habili munana. Habili mu musambu. Neziro musambu munana munana, nsavu mutano, kuminanya atano munya, okuna bilira, bionabili kusente zona sasura, biteke kedua, Higher Level 2 and Travel Agency.
11: Akasera kachanako, chanako teba balua, wabula, masimage yogerira.
0: Kulubogola Simba kwoli akaseera kachanaku sibaluwa gaba mazima ageyogerera era nga abantu bava mbitundu byaffe jetuwangalira jetubeereyo ku kyalo kyo gye bakuzaala ne balyoka bajja wano bwe batuyitira mu emboozi bazira kisa bwe basinziira okuyamba ku bantu baffe. Kyanaku sibaluwa agaffe gaba mazima ageyogerera era stories zaffe ozisanga ne ku mukutu ogwa YouTube. Gweno nyakoni narugwa chanaku abatulaba ku TikTok live na mwemusobola okutulaba nonya Radio Simba ina TikTok akati bomalango nyiga ku live ero boso osobola okutulaba bulungi nyo dala mwebala bayambye ku musisima sudi emitwala 38 nsimbi eza musondeddwa wano jo agenda okwejanjaba nyina wano omukyala bambi no aina ne baby mwana muwala mulenzi bakuitani amanya.
12: Amanya nabukera Farida.
0: Nabukera ozalibwa wa.
12: Nzalibwa kirya mulondo naye nga sije nakulira.
0: Kirya mulondo kisangibwa wa.
12: Kisangibwa wobulenzi.
0: Mpita wawo wetuke wobulenzi.
12: Luube.
0: Luube. Emyaka oli mwemeka.
12: Asatu.
0: Emyaka asatu. Yee. Tata jali.
12: Yafa.
0: Tata ye mugenzani.
12: Tata ya mugenzi matovu kamadi.
0: Tata ya kula angamulimuchi.
12: Nyari ya kanika magari.
0: Ate mama.
12: Mama ye just peasant mulimi wa
0: amanya ya bulijo.
12: Amanya ye nabukaru madina.
0: Mama jari.
12: Mama jari na eru akuba mukosefu.
0: Tata afachi.
12: Tata ya zimba rubuto. Naafa.
0: Tata agendo kufanga kuwele deko somieko.
12: Tuwa alibato.
0: Katibu wa sumako na bukera.
12: Nasomako.
0: Paka anga mchoko meka?
12: Senior 3.
0: Paka musenior 3. Mm-hmm. Ojikolera wa? Oba walio somera waji watulira senior 3.
12: Natulira Luwero Central.
0: Echi kukomi yao?
12: Yali fees. Kuba mama yali ya pakasa. Okumperera.
0: Kati oluvanyuma lw'okukoma mu senior 3. No yiyachi.
12: Sirina kye nayiya. Nafumbirwa bufumbi.
0: Ofumbirwa mwami ani?
12: Katumba Timothy.
0: Mwami Katumba Timothy ng'akola mulimu ki?
12: Yali mulimi.
0: Olwo mulimi dewa akututewa.
12: Twasokera mu kikube.
0: Namupangisa.
12: Yali yapangisa wa wakayumba. Nga ka mukyalo olwagira nanzijawo nanzize Luwero mu mizigo. Kati olwagira nanzijawo nantwala ku boda ETZ Kasensero.
0: Olwo mukola mirimu ki?
12: Kati awo wenna yali nga alima lumonde n'asuubula lumonde. Yali mako kukone kumuchere naye kakati wetwagenda Kasensero. Natandika ebyokuyiga okuvuba. Era yasokera ku sambo ly'omwami omu eyatutwala. Yali chairman Mugerwa ebuwambo.
0: Otyo?
12: Kakati natandika mu kusisika
0: sambo. Omuvubi ekyennyanja mu sepiki tekiggwamu ewaka. Era mwakirya.
12: Era ebiseera ebyo twakirya.
0: Buli tayipu ya kyennyanja omwami agireetako.
12: Era n'enjiiga kuba nali sirimanyi nnyo na bika byabyo. Kakati natandika okusika essambo kati we yasika essambo. Olwagira natandika n'ebyokutega.
0: Okutega ebyennyanja. Ebyennyanja babitega batya?
12: Okusuula obutimba. Kakati awo nagenda nga yiga ne tufunawoko ku busente. Tugenda nga tufuna obusente.
0: Mwafuna obusente mwagulayo kayumba.
12: Netugulayo akapoloti nga mulimu akayumba.
0: Mukaguze wa Kasensero.
12: Era eyo Kasensero.
0: Otyo?
12: Kakati we yakagula ne tubeera nako. Kati ate awo n'ayagala afune eryato erirye ku bubwe. Awo ne yeewolayo obusente.
0: Otyo?
12: Mu banka. Kati ate awo nalina
0: oluyeewola ssente nga mmeka mu banka musobole okugula eryato?
12: Kale yali tazinambululidde bulungi.
0: Gwe ng'omukyala nga tobuuza oba nze ndi mukyala wa kamiro ebyo byonna mbibuuza. Kati taata ogambye tugenda kukola bwetu tetugenda kikola tutya? Abakyala temukkiriza kusigalira mabega byo n'obulina okubuuza n'obikola ki n'obitegeera.
12: Teyali mwangu nnyo mumbeera.
0: Atali mwangu ng'omuviira ng'onoonya we munaakwatagana. Otyo? Kati eryato lyaligula.
12: Kati eryato yaligula.
0: Bambi.
12: Naye ate nga senta ina wazeoze. Kati mukuligula bana aba maliini. Agamajaga okumazaago. Ate ne gaali kwata.
0: Gaali nti lyali teriri ku mutindo.
12: Ababakwata envuba embi kubanga yali naye abeesingidde ku ssambo ly'amanyi. Ate yenvuba y'okusambo.
0: Envuba y'okusika essambo.
12: Eyo bagamba
0: nti ejjayo ebyennyanja n'ebito.
12: Kakati ng'era ow'omutwe omubi oba ow'ekisiraani n'embuzi emuluma.
0: Ow'ekisiraani n'embuzi
12: emuluma. Wembiwulirayo babigere.
0: Bagamba ow'omutwe omubi n'embuzi emuluma.
12: Kuba embuzi wetuukira okuluma mbwa y'eruma.
0: Era.
12: Kakati. Kati awo nga ssente. Ekigendererwa nga eryato ligulibwa naye nga terikwatibwa. Era teryamuddizibwa. Kati awo ate nga weyeewoze ssente bakola ki? Bazeetaaga. Kakati awo. Kati awo embeera neetabuka nnyo. Era ebiseera ebyo byennyini. Amaka n'agamba leka tutunde amaka gano.
0: Mwali muzimbye mwakayumba.
12: Twakaguliramu. Kaali kacyuyi kimu. Natundawo. Kati era we yatundawo n'angamba kakati kansooke nkufunire ssente oddeke ewaka.
0: Ewammwe.
12: Ewaffe.
0: Okomewo eruwero. Ove Kasensero.
12: Anti ero kati ng'embeera edibye ekyamazima nga n'ekyokulya kigaana.
0: Olumuzadde abaana bameka waakuddiza ewammwe?
12: Kati ebiseera ebyo nali lubuto. lwa mwana wa kubiri
0: otyo omwami ono wamalirizwa omuzadde mba meka
12: abaana bali bana
0: okay mhm kati ya kugamba soko dekeka
12: nsoke nzireke waka
0: mhm
12: era nze sasoka kutika bintu byange nakwata mu bugoye nenzire waka kati wenadde waka kale mbeera nesigala ngere mutulugunya naye namaliriza nga akomyewo kati we yakomawo netudda mu mizigo gyaffe
0: otyo akomyewo ne Luwero
12: nakomawo najja waka nangana akomyewo tufuna akayumba era mu kusooka twasooka kafuna kulweseeta ne Luwero netubeerawaawo netubeerawaawo naye nga tanajja kunkima nasooka kuzaala oyo omwana
0: wali ovuddeyo n'olubuto
12: nali nvuddeyo olubuto ng'ate era lukulu nenzaala omwana yali muwala kubeera abawala bali babiri n'abalenzi be basembayo bali babiri kakati awo we nazaala omwana ali mu myezi nga
0: esatu akomyewo Luwero azze ku mulimu ki
12: era ye yali anyumirwa nnyo ebyokulima kuba kati okuvuba kwe kwali kukyusiza kirayika tayimingi ye ye yali musajja mulimi
0: otyo
12: ng'alima ennyaanya alima egundi lumonde kakati netudda mu kazigo netudda mu bulamu ate obwa bwe twali tuvuddemu kakati netubeerawo netubeerawo ate mpaka weyajja eno
0: wa
12: najjako eno erwe ebuwambo eno najja ebuwambo najja ebuwambo naye ngaffe tukyasigaddeyo
0: erwe ebuwambo akolayo ddiiru ki
12: kati ebuwambo ng'asuubula ennyaanya n'aleetako ematugga oluusi n'aleetako newa n'ebuwambo naye ewantu eri katawuni kale kakula bukuzi naye kaakati wetufuna obusente ne pangirayo ko ka business
0: ebwambo
12: engeri gye wakula netubeerawo netubeerawo
0: nemuvaayo nemujebwa
12: ya nga tukyaliyo kale nabange kitundu akirabye era nga akikimunyumidde banga neritambula ate nali muzazi bulungi era nenzirawo muneza nefuna olubuto
0: nga buno obukoko buno kizaalizi
13: abakazi abatini
0: baagala okuzaala
12: nze ndi muzadde ekyo kituufu
0: era
12: naye lwakuba kati we natuuka ndabika sikyasobola kuzaala
0: otyo n'omuyirawo abaana bana omwami ali luddawa
12: omwami essaawa eno omwami yafa
0: omwami yafaaki
12: omwami yafa accident
0: biseera ki
12: yafa mu 2023 accident yagifunira awo ng'ovudde w'obulenzi awo
0: ajje ebuwambo we
12: yali adda waka
0: ali ku boda
12: yali ku piki yali asabanga piki
0: n'avuga
12: n'ateekako ebokisi y'ennyaanya n'avuga ng'apangisa piki kakati awo we yamukuba teyaddamu yafiirawo
0: amawulire gakusanga wa
12: ate ebiseera ebyo nze ŋŋanze nali sirina simu
0: otyo ng'omukyala
12: kale yi yali ng'anyumirwa nnyo mbu tukozesa simu emu kale yalimu ebbuba buba kirabika ng'ate anfuga bubi bubi n'engeri gy'anfugamu
0: akubamu ne ku miggaawo
12: yali takuba n'oluyita nkubangako tutuuse kwawukana
0: otyo amawulire gakusanga wa nti oli agenze
12: yalina mukwano gwe gwe baalinga basuubula naye nga bakola gundi y'emu mulimu gwe gumu
0: yes
12: ate nga n'abalimi baabwe be bajjako ennyaanya kaakati we baakebera mu ssimu ye ne bakuba amasimu mu ssimu okuva mu ssimu ye kaakati ku mikwano gye egimu kwe kwali eyamanya gwe baakubira kati ate nga amanyi amanyiwo ewaka era ye yantuusaako amawulire ago
0: otyo naga nti ono agenze
12: naŋŋamba ha kale yasooka kuŋŋamba naye nina kye njagala okugamba naye guma ti ate kiki akakkana kale sicha sanyu na yenga guma njagalo gume ni ngamba chichi na ngamba bao afunye akabenje nae alibubi te yasoka kunga anti afiri deo na yenga yari amazofa ngomulambo bakutadde mocha leka sana General Hospital ebisere ebyo kakati ebisere ebyo ba yari amazofa ka hospital ba yari tenaba ne bagulete kasana kati ngendo tuka wali babe nyine mikwano je bambi jafayo kati atene ngeri nti yali mulokole mu kanisa atenga awereza nabo ne ba amawulire ngatambula ne bakwatagana kubanga ekyamazima ye yalinga agenda anyumiza kuoyo musumba balinga bamuyita musumba deo yali mukwano gwe nnyonyo ngera amanyi n'ebyafaayo newaabwe ng'agenda ayogera kuba kati ye yali yalokoka naye nga famire yaabwe si ndokole era ng'ekkiririza mu by'obuwangwa byayo nga yo famire kaakati amawulire ago ne gantuukako tugenda otuuka ku ddwaliro ng'ekyamazima omuntu yafudde kati ne baŋŋamba guma kati tuzzaako ki tulina kukola nteekateeka ya kutwala muntu eyo
0: omuntu mumuziika wa
12: nambuuza omanyiyo
0: ewaabwe
12: ko nze mmanyiyo
0: nga wa
12: kubanga omwana eyasooka gye namuzaalira
0: ewaabwe waaliwa
12: ewaabwe Nakaseke Nakaseke
0: gye wamutwala
12: gye twagenda era gye twamuziika
0: kati ate omuntu eyafa 2023 ng'olina bebi ono
12: abebi ono yandeka bambi ng'omubebi ali mu lubuto gyali myezi etaano
0: kati ono wa myaka emeka
12: ono myaka 2 n'ekitundu kati kuba namuzaala 2023 Desemba nga 12 ate omwami n'afa 2023 ogw'omunaana nga 10
0: so nakuleka n'olubuto lwakaana akalenzi kano teyakalabako
12: kamukoka ke yalabako akalenzi kuleka n'abaana
0: kati mbufunze nakuleka n'abaana bana
12: abawala
0: abewaabwe bayamba wa
12: abewaabwe tebalina kye bayamba kubanga mu mbeera za bbaye ng'akyali mulamu baali tebakwatagana
0: lwaki
12: kuba bba wange ye yagenda n'alokoka bwe yalokoka mbu kuba saaliyo mbu n'abaako ebintu byabwe bye yakwata nayokya
0: ebintu by'ekika
12: mbu era waaliwo
0: n'omuti jajja tonda abaagenda kunyiiga
12: waaliwo n'omuti gwali mutuba
0: n'agwokya
12: n'agukwata embazzi n'agutema
0: mwe baawummuliranga bajjajja
12: n'akwata amafuta n'agwiwako n'agookya ye
0: ngaalokose
12: awo
0: banange jekyo obusungu obuli
12: era ne bamugamba tukuzaalukuse
0: bambi
12: ojafa mbu kuba yabinyumiza nga tumaze ommala naye ebbanga nti ojja kufa nga tokutte ku mwana ojja kuzunganga ensi eno ne bamukolimira tokyali
0: naye basobola omuziika
12: kubanga n'omuzzukulu gwe nasooka ozzaala bamwagala ne balaga nti bamwagadde naye nga kirabika kungulu ne bamutuuma amannya
0: tudde ku buzibu obukuleese
12: obuzibu obundeese mu mwezi ogw'okutaano nafuna akisidenti 2026 guno gwennyini gwe tulimu naku z'omwezi zaali 12
0: akisidenti yakusanga wa
12: akisidenti nali nva kale omulimu ogwange kati gwe mbadde nkola nga sinnafuna akisidenti eno okuyimirizaawo abaana bange kuba nze maama nze taata
0: gwe byonna
12: mbaliisa mpangisa ennyumba w'ensula mbasomesa mbadde mukyala muyiribi ku lw'abaana bange okulya n'okunywa n'okusoma nga n'okugamba nti okwefaako byuta y'ekikyala
0: era byuta ebadde kweri
12: nga nagifiisa
0: naye era tuli kakazi kabi
12: mpozi
0: mu
12: butonde naye ate mu zinebi
0: kale obadde okola ky'okubeerawo
12: nemviri
0: jako tulayo olivubi
12: kakati
0: mviri olivubi
12: mvivubi kakati mbadde njole za bantu ngoye ngero omulimu gwange era abo buwambo bammanyi kuba bakastoma bange
0: kati omwambo yafano ga kanumbe buwambo je yali ngamba
12: kati ebuwambo eyo engeri je yali nti yakikona kati nange we yafa ne ngamba nenze lwaki sigenda yoke buwambo nonyeyo ku mirimu ekyamazima omulimu gwe nasookerako nali mmanyi mulimu mulala naye nasookera ku mulimu omukyalo oyo yali alina gwa bbaala ate nga ebyebbaala sinywanga ku mwenge sibitegere ebika by'omwenge ate nga ndi lubuto naye omukyalo oyo yankola bulungi nabeerewo nenjiga mpola mpola naye nga kinyigirizanga muli seewuliriramu mirembe mu bwebbaala nangamba beerawo mpaka w'onoozaala kubanga embeera zo si mbi ate kaakati oli lubuto mukama wali kuyamba n'ozaala tujja kubeerawo naye ng'ekyamazibwa omulimu gw'ebbaala nga
0: sigwagala
12: ye era nabeerawo we nazaalira n'omwana kaakati we mmala okuzaala omwana ng'akati mmaze nembeerawo myezi nga mukaaga ojawera omukaaga nengamba naye mpulira nkoye okubeera mu bbaala sibitegeera biki nengawe ngenda kunoonya sente wenoonya sente
0: kati nokola mulimu ky'omulala
12: wenoonya sente mpangisa akayumba noonye emirimu
0: kati wabadde okola kalimu ki
12: omulimu gwe mbadde nkola ssaawa eno kwoza ngoye nga njoleza
0: abantu engoye ng'ojja mu kyoliisa abaana kati ate motoka ekoone motoka booda
12: pikipiki
0: yeekanga
12: motoka kati oba mukusiba oba neegaana oba twekanga
0: bitundu ki ebyakosebwa
12: kaakati ebitundu ebyakosebwa mugongo era nagenda nenkola x-ray omusajja oyo teyasooka kumbeerera mubi
0: eyakutomera
12: yali ampeese
0: yanyambako
12: yansitula n'antwala ebuwambo helese senta yaffe bwe yantuusa ebuwambo nali bubi nnyo nga sisobola nakutuula nga bwe ntudde zena nga nkankana bukankanyi nga n'okuyimirira sisobola kwegolola bwe yantuusa ebuwambo dokita w'ebuwambo naŋŋamba wano tetukusobola mutwale bombo akole x-ray musajja wa Katonda yanvuga n'antwala ebombo enkeera
0: ebombo baazuula ki
12: ebombo era kyekimu kye baŋŋamba nti ogenda kukola x-ray ne bampa akabaluwa kuba bo baŋŋamba waliwo x-ray ku ddwaliro lyabwe ne bansindikayo kati eky'omukisa omubi ŋŋenda tutuuka ku x-ray wennyini nga baŋŋamba ekyuma kiri dawuni kyafa tekikyakola kaakati nga nzirayo wa dokita again nga dokita ŋŋamba tugenda kusindika mu ddwaliro baliyita wanda liri matugga okole x-ray then okomewo
0: baazuula nga kiki ekimenyese
12: spino yeyafuna obuzibu yeyakosebwa
0: kukusa ate ku miggo
12: kaakati ne tukola x-ray ematugga ne tugikomyawo ebuwambo kati dokita w'ebombo naŋŋamba tetujja kusobola tukuweereza ogenda mulago era omusajja wa Katonda yantuusa emulago naye kaakati wantuusa emulago neŋŋenda nendaba ba dokita dokita naŋŋamba ogenda kukola MRI kyababuuza ya sente oba si ya sente ko ye ya sente ko ye mmeka koye ojja kgenda webakubira bakubuulire naye nga yo ya sente n'ekirala agenda mu fiziyo fiziyotherapy buli wiiki nkolamu ennaku ssatu naye buli lunaku lwa
0: kitegeeza buli wiiki olina okuwayo emitwalo
12: mukaaga mu
0: wiikisente nyingi
12: musajja olwawulira ekyo nanyambako nanzikiriza wansi kuba yewali gundi eyo gye bakolera MRI ne fiziyo ne tugenda fenna munda n'abuuza n'agamba batusindise kukola MRI ey'omugongo
0: kiba kifaananyi ekiraga omugongo bwe guyimiridde
12: bwe chiri dokita na mugamba
0: mwajikola
12: tetunaba chikola
0: paka nakati
12: era yensonge ndese wana
0: oliku radio simba kubira abantu omulanga
12: banange abawuliriza ba radio simba ba mama ne batata mbako walanga mbakubira omulanga ogwo buzadde nogwe kisa
0: kalere ka mama akole
12: nafuna obuzibu ne bansindika kwe mwarai
0: otambulira ku migga ebiri
12: tambulira ku migga era najjo
0: banyamba emigani yagikuwa
12: baji mpaddeyo ku gundi ku centralization
0: kati ekyokulya kyabaana kyokijjawa
12: ekyokulya kyabaana asanze muzira ekisa kuba neighbor n'abamanya amawulire agantuukako asanze yawe ekyo
0: kati gwolina essimu
12: nze saawa eno sirina simu kuba yayononeka mu budde obwo naye nali nina essimu gwenfunira emirimu gyange gy'okwoza engoye
0: ok gwe munange ali ku lubogola simba twagala tuyambe omukyalo ono nabukeera Farida asobole okukola MRI scan alina abaana bana baawe yamufaako akaana akasembayo kali myaka ng'ebiri kitundu era zze nako wano mubuuzizza guw'emigo omwana otambudde otya naye wano wowe naasobola okuyambako tuyambe omukyalo ono oba oli awo banamukuba ebifaananyi mamanyi ki kye bajjanjaba asobole okudda engulu tuyina wano obusimu bwaffe tuyina 0752633337 ne 7274 7176 sooka ofuna obubaka buno nzije

0: endemic region of Africa biraga nti Uganda emaze okuwegobako ekirwadde kino kati ng'ekisigaddeyo kyokka ky'ekirwadde ekyo bwe kibanga kiwama tuse kuva mu ggwanga ery'omuliraano ne kisala ensalo. Abakugu mu kunoonyereza abakulembeddwa Dr. Godfrey Bwire banyonyodde obye banoonyerezaako ne balaga nti okuva mu mwaka 2018 okutuusa mu 2024 babadde beetegereza ekirwadde ekya kolera engeri gye kiyinza okutangirwamu era ne kampeyini ezibadde zikolebwa okugema ekirwadde kino wakati wa 2018 ne 2021 era ne bazuula ekirwadde kino engeri gye kibadde kitambula mu mawanga g'obuvanjuba wa Africa. Uganda yatandika okulumbibwa ekirwadde ekya kolera okuva mu mwaka gwa 1971 naye abanoonyereza mu bye batadde mu kitabo kyabwe eky'okunoonyereza kiraze nti obulwadde obwa kolera bugenze bweyongera okukenderera ddala omwaka 2026 we gutuukidde. Okutegeera obuzibu obw'ekirwadde ekya kolera ekisazibwa ensalo, alipoota eraga amawanga amalala g'omuliraano nga Democratic Republic of Congo, South Sudan ne Burundi gyebazudde ng'omuwendo gw'abantu gukyali munene ogukwatibwa ekirwadde nga kyetoloolerawo mu mawanga gaabwe. Artificial intelligence technology akozesebwa ennaku zino ow'ebyuma bikalimagezi ebikola ng'abantu akozeseddwa bannassaansi mu University of Cambridge e Bungereza ne bagezesa eddagala lye babadde bakozesa ne bakizuula nga liyise test nga lisobola okukozesebwa ku bantu bwe liba nga limaze okukakasibwa. Eddagala lino lyanjawuloko okuva ku ddagala eddala ery'ekinnansi eribadde lijja likozesebwa aba eribadde lijja lizuulibwa abasawo abakugu ne bakolamu eddagala ery'enjawulo erikozesebwa okwetoloola ensi yonna. Bannassaansi abakozesa artificial intelligence babadde bakozesa tekinologiya gamba nga wa super antigen bwe babadde balumbira ebiwuka ebitali bimu ng'aka corona okulaba oba nga basobola okukalwanyisa ne kafiira ddala. Eddagala lino likozesebwa erimu nga teryetaaga mpiso butereevu naye bagamba nti mu kifo ky'okukuba kayiso mu mubiri likozesebwako tekinologiya ne liyingizibwa mu mubiri omuntu tebamukubye mpiso ne lituuka we balyagala.
1: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
2: Nyongera kujukiza nti Radio Simba ekutusaaka amawulire gaffe gano zeddakiika ziri mwenda zezaakayita ku ssaawa omukaaga ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu, amalaga ginakuba ga ssaawa musanvu ez'emisana tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.
1: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
3: Eno ye sawa yendala
4: kuluboggola.

0: mwise Eddie Biondo na kaimba munde kempe muleka vuze pozu kusimba yuchenda musava kasiri sasa tunechenda mubili ya kasiri sasa msako www.radiosimba.ugim na fe uliotia wabali nyo kupango ya kumide kusimba yu na teye nzemu na mwende Bruce omutabi zinzien tuse saa ziri msambu dachika ziri makumi ya abili musa kweziseko tukena kupeda fenda paka sawa zigenda kupeda munana mundeka tekenu ya Radio Simba Lunch Time Sports of nebi unji nyo chiri Mexico Canada ne USM FIFA World Cup ya bilabili mukaga jebi winja okudi unzika yes lele mpozi jitandika ngabudi timu esamba match day 3 nga muna ferino ya basambi mwodi kapi wa chileji kiesi za lero sako na hapo mpozi zaida abachakula transfers chawisi baina ba defenders baga la ukupira nga bale ita center back ne wing back bala gant chawisi coach kwa wafunye jia bialonso ya nibira nga wakupira nga sigala kubaka 3 jia samba yangiri kubali pakuzen Madrid ya funamo kembira nga ino kupira nga chusa mwade kubak 4 nye kuchawisi alabi kanti aina cha zimba zimba cha baka 3 abalenzi mpozi baga la ukubeda nga aleta eba ndaganti no anacha zimbe cha baka 3 kubeda nga sigala mpozi kutile cha baka 4 ena mpozi mbina muteka teke ya lili ya Radio Simba Lunch Time Sports ino kumangule simbi za bingo nsonga nkuru nyo tujiseko nyo mulaka bingo masafu nebana feba dot logistics wa Airtel bako ni ya time ngo wechi kumi nsimbi kumobile money account yo wa MTN nebota bako na ya time kasitoba kone sente kumobile money account yo ukuzanya bingo wetaga ya kumibili zoka na awe utaizo mkisa go hii taizo mkisa go wanyika kwedi ya bingo masa veri star bili tano tano sita muende muhashies eri sita bili tano tano sita muende muhashies Mwiga kati oingide draw ya bingo Samu samvu nida chika makumi atano mutano Tuja kufuna wangu de milioni ya lero So njiga mnyezi kwedi ya fe ya bingo masavu Kusita bili tano tano Sita muende muhashies Yatenga dembe rio kupela nguzanya bingo Emirundi ya jisuka mgumu Taize mirundi yeje nja lugobo nyizo mulundi gubani ticket number pezi jagufuna Lugo nyiga antigunogumu gubani ticket number so Namba yejo kumokubaila angalabi kie mirundi yeminjo mwoli ya uchida na kuyamba Kupanga kwa gendo kupila nga wangula milioni jenge do kupila nga tenga ba mprogramene ya lero So tenga deyo maso Kuputai wanga tumbo de simba na temple gumedembe Gula badaya nsonga nyinji nyo Mwawidi kapu musambi Ronaldo Yasabado kupila nga teba go izaba debili nga Portugal wangula 5-0 is a big time Ronaldo abadde agenze games 10 za tournaments za amanyi tegeza World Cup ne Euro nga tate eba so tuvalanti celebration ya goal so ke abadde amanyi mu qualifiers abadde nga ateba ne Nations League nenga bobala mupakeza mwanga gabula yeza UEFA Euro Championship ne World Cup ngo mugaseko abadde agenze mipira 10 nga taina mgoli ya dem So Ronaldo kupeda nga teba goze bide gulo Mpwezi yavude wala Pressure aliwe mpwezi ya manye mgemwe So kangiriji ya samba Nga bakola draw emu kwe mnedi ya la Congo Yes Charlie Chivinyo Nga bakola draw emu kwe mnye misi ngane chance hao Aina na ipas data wa Fernandez Naba nga teyi Jess Muria Nga te Fernandez yelimu angu nunje singe yye Na ye gulo yes ya sobe do kupira nga bane game nunji na tebe go izaba debiri na kubadenga yes teta ba munyo chesi manyi Portugal performance ya wenebe etia nga ba singa na team zili enene ezizo kupa singa okupa ne ball position nga yo yes baina aba sambi ya balunji unpepa leko echo kubanga ufuna chemistry ya yumaseri aba sambi ya balumba lekse ya lese Ronaldo ne Pedro Neto ne Joe Felix ukufuna chemistry ya then ne ba midfielders o connectinga no kubanga balu wano kusambide kumpi ba forwards na midfield ya Portugal yo katenge gulu abalenza bajibadde munga Bruno Fernandes omusambi Vitinha coach yageze labanga droppinga Bernardo Silva na ye ulabanga mulimu kye chibula mwa mu midfield ya against teams enene ezizo kubanga zita spaces ubano okwefu gomu pire bitunde bingi Singapore to go njagala mbenga ndaba defensive waka ya Ronaldo mgemu enene ndabe defensive waka ya Felix mgemu enene ndabe defensive waka ya Fernandez mgemu enene defensive waka ya Bernardo Silva Pozzi mgemu enene au manye okay Portugal edi wa gweri na Uzbekistan sina fear goba sambi opponent ninja gadde nkulage nti walichiza okubeira nga sichikalu mnyo na wali wogenda nga banabarafu bagenze ba wanduka oino kubeira nga wanikale vozizo kubanga botazula bunafuwe buinza kubanga webuli then wadako oinzo kubeira nga obeira shock tukatenge gula balenzi bano midfield coach ya lese midfield ya Vitinha ne João Neves ku PSG basambi wana season zibiri babade balungi babade wa jamu 4-3-3 setup nga mubeira muno musambi oli amanyidwa nga Fabian Luiz yakubade ku PSG engirije basamba sije basambi kutumiye gwanga ku PSG mu 4-3-3 setup yabwe João Neves abera midfield 3 na ye a stretching ebali okola overload msides nti we chetagisiza kubanga baina okusika pattern za zaba opponents rachinchirese nti Nuno Mendes ku PSG kwa sambira run zize abera nga forward ku PSG run ya Nuno Mendes run za Nuno Mendes ne Kvaratskhelia nti batagetinga kubera nga ba pressing a winger obatimu je basamba nayo adeyo then mukubanga bamuzayo kitegeza ne full back wa opponent tada kubera nga atambula choka run zizabwe nti bobagenda maseri Kvaratskhelia avama kubera nga pressing a full back wa opponent nabanga targeting a center back omu amujayeri aje alenga amuchimako so Nuno Mendes nabanga tayi a pressing number 2 wa team ya opponent ya gwaba sambala na hiyo so niwesanga ati target yeyo Kvaratskhelia okubera nga askayo oli center back omu nga gwa targetinga Nuno Mendes nabanga tayi a targetinga full back so bwataba Nuno Mendes abajwa Neves nabanga stretching nabanga targetinga full back obande bakolamu ku inter switching ndi Kvaratskhelia singa pressing a full back then Mendes runs ze zibas get a Neves rather runs ze zibas targetinga ate ono center back ono chokate olo Nuno Mendes nabanga tayi aja mu midfield so confusion yebera o eyamba nyo kubera nga omulabe tabanya ani atagetinga ani uweze kubanga mu game plan waze fullback a masterinze runi za Kvaratskhelia nabanga ateye sijana ajita ngaita wa center back eno nobanga obaze kubera ngo taiza Nuno Mendes nubisanga atenga João Neves yaze oba mfuna bulungi awo so ku Portugal chiri best tebuli munyo obuduce wingi buza buzobo obujja opponent mu defensive structure yo so details ezo za ukanamuko so chovide ngama on paper timu nunji na yu luisi details ezo zili so tactical ukubela ngomanya nti Rani ya Mendes itagetinga chi mumpira gwa lero atagetinga fullback kubela nga vayo chovala bane kupiye siginti Dembele alabika bulungi kubanga mbochiba nga Neves oluisi atagetinga center back ono kubela nga msika yunga Rani zizi gendele decho obana ne Nuno Mendes Nuno Mendes nabanga abala fullback wali tukezeka Kvaratskhelia nga targeteza central defender wali babanga agenze maso mbele rumba adrifting na banga damunda na banga hava mbwenye wa fullback na damu mbwenye wa central defender bomusikayo wote eri wa bedewa space Dembele jietaiza oba mfuna bulungi oba Dembele agenze echengu weli mobili teyo e wide gap dizaduo kubeda nga jamu space eri central kukamati tumanyani ya kuteba club bebe kula chances nyingi nga tumanya ni go defending sio ne wede bali basamba team ya Liverpool kukota feroza Champions League mara banga Van Dijk asika makalisa kama genda maki nguo yo nga abadenga jia nenga rani ya Dembele evude mwenye wa Van Dijk katingate waze singa abata ambu denyo Kvaratskhelia hizo kupela nga ajabula na jia chukwela ngiri Kvaratskhelia asika Ibrahima Konate so spaces ezo uli muta sobra kupela nga kuteba singo teka u confusion yeyo ku defense ya opponent so ku Portugal sibe chidi details ngezo ndala muko so chabasa Neves ne Vitinha chabade chanja wenye kucha club ku PSG so kocha no kupela nga funa chemistry details ezo basi mastering mungi nga bagenda ku round of 16 round ya knockout yeri round ya team za sitomobili tunenye kumanya banga china kula otherwise defense ya wegulo Viga ne Ruben Dias tests ya bademala against teams present ndale nene katinga match esemba bakupira nga basamba Colombia ndoza mu kwenti yao baize ofuna mu kokubizibu obisamu samu na yene ku knockout nga waze timu zinene Portugal ino kupira present ate e yapping up game yabwe kubanga basubirwa okubira nga babera mu kuba favorites so kubira ngo esema nga favorite ina kubira nga game zwe samba liko convincing simu score zokane ngirijo samba ngirijo kula mu chances zo ngirijo kula mu defense za balabe ngirijo banga chances zo converting a mega wins ngirijo bozibira ebira point ya man nyeso no kubira nga bila bibyo dito wizingeze mu game ya Colombia so nacho bridge to atebwe kiri njagala mpozi sije ku kunsimbi maso nkomewo abayingira draw ya bingo yesu lujirugule ku star 255 star mwende mu hash yes zanya bingo benga na te ufuna chance wangule milioni ya lero ku code ya iko boy ita star 255 star mwende mu hash yes wa Airtel beda kwa ni ya time ngo we 10 wa MTN nebo tabako na ya time kasitoba kwa nsimbi ku mobile money account yo niga star 255 sita mwenda mhashis ugubelele bulunje ndagirile wada kwa teka upaswadi ya mobile money jiteke wenyige yeso ba uke account yo ejibweko shilingi 12 mwichu 10 ofunese mwesi kusimiyo ilaganti yo genze mudro ya bingo masavu uralero na babeti nzi yesu abalumbi da ilia katambula ilio VIP VVIP kwa DFL abafunye VIP ye gulo ya sobe dokubelange wangula ya badeko win ya Iberia 1.9 kuve Georgia win ya Portugal win ya Croatia ni win ya HGK Croatia ngobude bucha wangu de Panama ibade gole mku 0 ne England bako 0-0 ne Ghana iguro so abafunye VIP FU ibade ko Iberia Portugal win HGK win Croatia win bachi kwa 0 winji nyabo na abafunye tiketi ya OD 3 plus ibade ko anda ya England ya kuteba kwa 0-0 win ya Iberia ne 100.5 ya Colombia bachikweze bonabo odd 2 plus ya wangu de yabadeko over 2.5 ya Portugal ne win ya Croatia bachikweze bonna so tulumba te mpire jiliyo lero kwedi ya Afrika wakada kwedi kasangu wao ya 6 2 10 6 15 6 MHS kuboita abafunye akatambula ka midweek yes Croatia mpwezi ya gudewe ne win kuinza balaba samba lero nincha ukuinzi kataka tambulaka kamidi wiki kitu yako la kari uedi kumi so kwa lumba VIP ya lero VVIP na katambula lumba kwedi ya feyo ya 6 2 10 6 15 6 MHS kuboita obengo ufuna pwezi ya temi pili eje jirio yes wa VIP DJ yo VVIP na katambula kusita 2 10 6 15 stem hashes wa super single ya lero odd 2 plus ne odd 3 plus kwa DFL 6 2 10 6 15 stabili hashes ogubelele mlunje ndagirido kwa bettinga kodi zinje simye singe baki ya time ngowe bibiri ne simbi kumoba ilo money account yo ujiyo mpwezi mpile jobo bettinge jo yes 6 2 10 6 15 stem hashi yeso guberede ndagirido aingira bingo katika zizi nebula ya abili jackpot yezanye tufuna wangu de milioni ya lero so gwa ingira draw ya bingo nigabanyizi kwa DF ya bingo masavu ili 6 2 5 5 sita mwende mhashi yeso kwa ya bingo netuwa poze mwangu zwa lero na mkisage na kubira nga wangu la emilioni ye nsimbi kusamu samvu nida chika makumi atano mutano tukena funa wangu de milioni ye nsimbi ya lero kusita 2 5 5 6 mwenda emu hashie sikali no kafune break news je tova ku simba yo na te program edembe ya bwezira masa utogere bintu binji nyo so tova ku simba yo leke nsie manyenti yenze nena mubende bruce mtabizi
1: jukira radio simba elungamizwa Uganda communications commission kale

0: Nga bwotuka ku polling stations ezimu bana abalondesa balinga ababivuddeko ate nga balala batudde batunudde butunuzi waddenga essaawa zigenderedde naye abalondesa balabikanga abalonzi bayina kuba ku mabukuumi wano Kalangala Town Council yennyini ebifo ebirondebwamu biwerera ddala nga 8 kyokka abantu abajja okulonda wajjayo omwomu abalala babiri babiri ate oyo bayitawo essaawa olwo ne babiviirako ddala olwaba abalondesa ne batuula ne batunula butunuzi wabula Radio Simba era ekitegeddeko nti mu kitundu kino eky'Ekalangala era nti akulira oludda oluwabula gavumenti Joe Ssenyonyi bw'abadde ajja nga atuuse ku kidyeri olwo alinnye ajje Ekalangala gye balondera ekidyeri kino kiganye okusimbula ng'ensonda zitegeezezza nti n'emmotoka ze bakyaziganye okuziteeka ku kidyeri nga ye yennyini waali ku kidyeri atudde era nga kimuwaliriza n'okuwandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook yakatuulidde essaawa 2 namba kyokka kidyeri oboolyawo tibakiganye okusimbula mu kiseera kino embeera bwetyo bwetambula wano Ekalangala yakasobosobo naye nga bo abasirikale bangi nnyo ebisingawo Radio Simba ejja kubikutuusaako naddala nga akalulu kano kakomekerezeddwa okulondebwa kinajjukirwa nti akalulu kano kaddiddwamu ak'omubaka omukyala owa Kalangala District oluvannyuma lw'omubaka Nakimuli Helen eyaliyo okufa olwo akalulu kano kaddibwamu ng'era abeesimbyewo naddala abo abali ku mbiranye bakyali babiri kuliko Nampala Irene ng'ono wa kibiina kya Nuupu ne Nabayiga Aida ng'ono wa NRM ku lwa Radio Simba nze Margaret Kayondo mu disitulikiti y'Ekalangala.
1: Webale nnyo munnaffe Margaret Kayondo. Yo ministry evunaanyizibwa ku byobulamu eri mu kaweefube okwongera amaanyi okutuusa obuweereza bwayo mu bwangu mu bannayuganda okuviira ddala ku byalo obw'emiruka era nga kati eriko enteekateeka mw'eyisa okufuna abantu babiri okuva mu buli muluka okwetooloola eggwanga bagenda okutendekebwa olwo bagiyambeko era nga mu disitulikiti wakiseggiddwa kakawuuwo ng'abalina ebisaanyizo bagenda kufuna omulimu. Namuulire wa Radio Simba Sabo Fred Mugabi yali nebisingawo.
2: Okusinziira kwa avunaanyizibwa kusomesa ku byobulamu mu disitulikiti ye Wakiso, Musawo Bonnie Natukunda, enteekateeka eno ey'okulonda abantu babiri babiri okuva ku buli muluka okwetoola disitulikiti yonna ye Wakiso, kuliko omwami n'omukyala, etandise olunaku lwa jjo era ng'egenda kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 26 olw'okutaano lwa wiiki eno era nga bano bagenda kutendekebwa minisita by'obulamu olwo basobole okugiyambako. Wabula Natukunda agasseeko nti yadde nga bano bagenda okulondebwa befaananyirizaako abasawo ab'oku byalo ba VHT aba Village Health Teams naye bo bagenda kuba bankizo kuba bagenda kuweebwa n'omusaala okuva mu gavumenti.
3: Tujja kuba tutambula ku parishes ez'enjawulo era abasawo si bannakyewa nga ba VHT era gavumenti erinayo akasente kejja kuba ng'esasula abasawo bano nga bamaze okuba traininga kubanga bwe tunaamala kubafuna ku miruka era ebisaanizo byabwe tuba tubitwala ku kitongole ky'ebyobulamu naye neddamu n'ebyekaanya okulaba nti oba bituufu kubanga waliwo okusanga omuntu aleese empapula naye nga bwe tuzeekaanya nga wagula eyo oyinza kusanga nti oli yabadde aleese nga si bituufu era obooli eyo ng'omanye empapula si ntuufu tomala budde bw'okubanga era tujja kubanga nga tuzeekenenya.
2: Musawo Bonnie Natukunda atulambuliridde engeri bano abantu ababiri omwami n'omukyala minisitule bye yeetaaga ebisaanizo bye balina okuba nabyo n'engeri gye bagenda okulondebwamu okuva ku buli muluka.
3: Bakuliddemu aba parish chiefs ba town agents nga be bajja kuba bakulembeddemu mu kulondesa abasawo bano ab'oku miruka. Ebisaanizo ebeera siniya ya 4 siniya 4 olina kuba nga olina endangamuntu obadde obeera mu kitundu omwo naddala okusinga twandyetaaze nga ozaalibwa mu kitundu ekyo alisti bw'oba tozaalibwa mu kitundu ekyo alisti ng'obe obaddemu kumala at least emyaka 3 bw'oba nga tobadde musawo ow'oku kyalo VHT tutandikira ku myaka 22 kutuuka ku myaka 35 ante bw'oba nga obadde VHT myaka 22 kutuuka ku myaka 4 naye kyenina kutegeeza abawuliriza nti okulonda kuno abantu communities zaffe ze zitulonda era okulonda kujja kuba nga tusimba ku mugongo bagezeko okulaba nga tebeerabira nti n'obulwadde gye buli so n'enteekateeka eyo nayo kweri okulaba nti abantu beewa amabanga nga bwe balonda.
2: Sawe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
1: Webale nnyo munnaffe Sawe Fred Mugabi awo mu disitulikiti Wakiso. Boa abavuzi ba boda boda mitundu ebya West Nile nabo.

0: Mwebale kubanga mchauliriza sedume lubogola simba. Zee Amina Nabule Kajimuho kubatu usaka maulirage sawe. Kumine bili mubujovu ne munange.
1: Waguma chisule. Bawa yali minister we mpisa nobwe simbu mili ya matembe. Agamba nti wali waba kumadembe. Abazinze kama kagabwe. Era tebayo gede na ye. Wadu kutuwa ekintu kyonna amakulu nti babade banonya mukazi we. Okusinzira ku bomaka gano bagamba nti abantu abadde bambadde ebyambalo by'ekinnamagye n'engoye za bulijjo be babazinzeeko mu maka gaabwe mu apaluzira okumpi n'ekibuga Kampala okumpi n'ekitundu eky'epooti Bero nga batambulira mu motoka eya drone nga bwe ziyitibwa ennaku zino era nga mubaddemu abakazi babiri ate n'omusajja omu ali mu ngoye za bulijjo abayingidde mu maka gaabwe era nga kuliko n'abakwata mmundu babiri mu ngoye ez'ekinnamagye ne balyoka basigala wabweru wankachi nwankubadde nga ekigendererwa ky'abantu bano tekinnaba kutegeerekeka n'ekkeme ya matembe bawamiri ya matembe agamba nti abantu bano bawaliriza okuyingira mu maka gaabwe okugenda okukakana nga balina ebintu bye bagenze bavunula n'okuzza wano ne wali era ne balaika nga buli kintu kyonna kivudde mu nteeko yaakyo agamba nti ye yakolera gavumenti ebbanga ddeneko era muntu wa mirembe naye ekigendererwa ky'abantu tekinnaba kutegeerekeka.
2: I'm a peaceful civil servant. Ndiwemu siina mutawaana nawomulabe emirimu siina kyenirarikirira kujjako abaserikale abo kati bantiisiza simanyi lwaki bazze ate nga tebogera.
1: N'ekkeme ya matembe agambye ntakyewuunya abakuumaddembe bano bayinza okubanga balina ekigendererwa ekirala kubanga bo mu nyumba yaabwe bantu bawulize nnyo eri amateeka erwakuba miri ya matembe bamusanze agenze mu gym ate nga n'essimu ze zibadde teziriiko.
2: N'agenda kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye tebambuuziza kintu kyonna balina kye bankuteko tebambuuziza ate bayingidde mu kisenge kye ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Madamu nabivuddeko kubanga nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu gym naye siddayo kumulaba teyazeemu kunkube naye nkuba ng'essimu tagikwata. Ojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kukola ripooti eyange ng'omuntu ngikole abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera.
1: Miri ya matembe y'omu ku baatandika ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu Center for Domestic Violence Prevention ate era nga akola kinene akolera mu kulwanirira eddembe ly'abakyala era ng'amanyiddwa nnyo mu by'obufuzi era nga tiyeerya ntama nga n'ebiseera ebimu akolokota gavumenti mu bintu ebitatambudde bulungi. We tujjidde ku mpewo obudde buno tewaliwo kitongole kikuuma ddembe kyonna kyabadde kufulumyawo kiwandiiko ebubaye kubaako bye kyogera ku nsonga y'okulumba amaka ga miri ya matembe omu ku baabaga ssemateeka wa 1995 miri ya matembe yayawukana ne gavumenti ya National Resistance Movement ekulembera.

0: abantu baberenga bapima tuletere eddagala bapima abantu naye tubenga tukola esente zaffe zifiiridde Kongo naddala ebyennyanja bye twasooka okutuma nga tebannaba kuggalawo.
1: Dr. Mande Ruth Julius, omubaka mu Parliament akiikirira ekitundu ekya Bukonzo East mu district ye Kasese, era omu ku abo abalwanyisa ekirwadde kya Ebola, agamba nti wadde ng'ebyobusuubuzi bikulu, naye ate gavumenti yasalawo kyali kikulu okutaasa obulamu bw'abantu. Kwe kulabula abantu nti baleme kwetooloola na kusattira wano wali, bayinza okubuuka n'olumbulege.
2: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
3: Edda omukazi teyabuuka nga mafumu ga musajja. Mu ndowooza yaabwe nga bagamba nti bw'agabuuka agamalamu omukisa ogw'okufumita, olwo omusajja bw'agenda okufumita ensolo oba mu lutabaalo abadde ow'entomo n'afuuka ow'enkasu. Omukazi bwe yabuuka nga mafumu ga bba n'agenda mu lutabaalo n'afiirayo nga bamuyita mulogo, era bwe baabanga basiibula abagenda okutabaala nga babasiibula n'ebigambo bino nti mubattanga bukazi, amakulu nti bwe muli bafumita muli batta, amaanyi gaabwe galibanga ag'abakazi, ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
2: Okwo kwe kumanya bugagga.
4: Kokubala obululu kugenda ddala maaso mu nteekateeka y'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala mu Paalamenti wa disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lw'okukomekkereza okulonda zibadde 11 nga baagala bafune anaddira Helen Nakimuli mu bigere. Ono yafa mwezi ogwapuli omwaka guno. Munnamawulire wa Radio Simba ono ye Margaret Kayondo gyali oluyoro era atujjuddeyo bino.
5: Okubala obululu mu disitulikiti y'e Kalangala kutandise oluvannyuma lw'abalonzi okumaliriza okulonda ku ssaawa 10 zennyini, olwo abakulira ebyokulondesa ne baggalawo okulondesa. Wano wenyimiridde mu Kalangala Town Council ku polling station eyitibwa Kiwafu, owa NRM afunyeewo obululu 72, ate owa NUP Nampala n'afunawo obululu 97. Ku polling station endala era ng'esangibwa mu Kalangala Town Council eyitibwa Mati Tunamuka, owa NRM afunyewo obululu 7, ate owa NUP n'afunawo obululu 92. Era ku polling station endala eyitibwa A to Mars, NRM afunyewo obululu 62, ate owa NUP n'afunawo obululu 93. Tugenda kubongera ebivudde mu bululu ku Radio Simba, era mujeekuumireko paka nga akalulu kano kawedde, nga tutegedde ani akawangudde, nga kati ye agenda okubeera omubaka omukyala owa Kalangala District. Kulwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo, nchali yombi zinga byesese.
4: Ngali tuna kusibula we balenyo Margaret Kayondo, katusoke tugene kuna temu nchuka chuka awamu na gali wakati aga kuata kuchikopo chensi onecha World Cup.
6: Kati manya agafa kwa zanyi ensiyo wagira rikodi mpye zikore dua nezimenye dua nebruso mtabize garechusi wako Jekabet wilwandi sekati ku jekabet.ug ofune bonus ya bitundu chikumi kuchikumi kumusingo gogo soka ne DSTV.
7: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV.
8: Mchikope chensiyo na FIFA World Cup ya bilabili mukaga. Portugal mbuyabade samba timia Uzbekistan. Portugal malegu wangule gowezi tano kubwerele. Kumusambi Cristiano Ronaldo dos Santos Alvielo. Wemiaka makumi ya namo gumweji obukuru nga imudumi zoti miyukangi ya Portugal. Imukuma sambi abana okuligila mochoya Luka Modric Nela ya Neo Messi. Abaja World Cup ya bilabili mukaga. Nga basi samba World Cup ya boyo mukaga. Ronaldo echenja ulukubona nti yagenze mbia fayo nga wechidi nti yomusambi kati ya chance obudoku vila nga ateba mwaudi kapisi mkage zenja ulu. Cristiano Ronaldo anjula kureve yensi nga asambi la Portugal mchikupe chama yunga gabula ya chanku mbili mwena ya samba wadi kapi ya soka mbili mkaga. Eyo yeye mujamani ya teba ni mwaudi kapi ya bili kumi yeli South Africa Ronaldo ya teba mwaudi kapi ya kumibili mkuminena yeli Brazil Ronaldo ya teba mwaudi kapi ya kumibili mkuminamunana ili mguangi ya Russia nera na ateba ni mwodi kapi ya katabili abimwe bili ya teba sako na mwodi kapi enu ya bili sako na mwodi kapi enu inyakume bili abimwe kageli ya tebi. Ronaldo mwia fayo ya musambi achasi nzo kubanga ateba mwodi kapis enyingi unu alabi kide mwodi kapis mukaga ngo musambi wa Portugal ila zona genze maso na ukubeda anga ateba kuruwa sedumi lubugula Simba yenze Bruce Mutabizi.
6: Agafa mchikopo cha World Cup nga gabadega kufisi wako Jekabet, your game, your way, ne DSTV.
7: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV.
4: Bwega tuwe gabadengo gakusomeranze amina nabule kajimune munangi waguma chisule. Kwa galiza echire chiro njibera bulunji uwera wa amlaga gina kubaga sawa bide ze chiro mbufunze nesatu ze chiro mbujivu.

0: edda omukazi teyabuuka nga mafumu ga musajja. Mundowooza yaabwe nga bagamba nti bw'agabuuka agamalamu omukisa ogw'okufumita, olwo omusajja bw'agenda okufumita ensolo oba mu lutabaalo abadde ow'entomo n'afuuka ow'enkasu. Omukazi bwe yabuuka nga mafumu ga bba n'agenda mu lutabaalo n'afiirayo nga bamuyita mulogo. Era bwe baabanga basiibula abagenda okutabaala nga babasiibula n'ebigambo bino nti, mubattanga bukazi, amakulu nti bwe muli bafumita muli batta, amaanyi gaabwe galibanga ag'abakazi. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
1: Okwo kwe kumanya bugagga.
2: Nekeme ya Matembe bawa miri ya Matembe yaliko minister wafunanyizwa kubyempisa n'obwesimbu agambye nti balabidde awo olwaleero nga bakuumaddembe abawanvu n'abampi babazinzeeko mu maka gaabwe ne beesogga ennyumba era ne bagenda nga batankuula buli kye balabye mu kisenge era ng'abamu ku bo tebabadde beekapisa ebyambalo by'ekinnamagye, abalala nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga n'enkebete tebazirese. Agamba nti kubaddeko abakazi babiri n'omusajja abadde mu ngoye za bulijjo ne balyoka bayingira mu kifo kino. Agamba nti wali gwe banyeze ne batandika okunoonya buli kyonna ng'agamba nti ye kyandibanga obulumbaganyi buno bwe bubeereddewo kubanga mukyala we abadde agenze mu gyimu era nga n'essimu ze teziriiko nga kyandibanga gwe babadde banoonya.
3: I'm a peaceful civil servant, ndiwemu siina mutawana nawomuladde emirimu, siina kyenerakirira kujjako abaserikale abo kati bantiisiza, simanyi lwaki bazze ate nga tebyogera.
2: Abadde yeewuunya abakuumaddembe ngeri gye bayinza okumulumba ng'ate muwulize nnyo eri amateeka kubanga yakolerako gavumenti okumala ebbanga.
3: N'agenda kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye obabariki, tebambuuziza kintu kyonna, balina kye bankuteko tebambuuziza, ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Madamu n'abivuddeko kubanga n'akubidde driver n'angamba nti abadde wano ng'ali mu gyimu naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira naye nkuba ng'essimu tagikwata. Ojidde obadde osanze nga ngenda mu poliisi kukola ripooti eyange ng'omuntu ngikole abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera.
2: Miriam Matembe y'omu ku baatandika ekitongole ekirwanirira eddembe kya Center for Domestic Violence Prevention era nga lwadde alwanirira nnyo ensonga ezikwatagana n'abakyala era nga munnabyabufuzi omugundiivu so nga ate mu kusojja gavumenti ku luwonzi akwatawo ekifo. We tujjidde ku mpewo nga bakuumaddembe tebannabaako kyonna kibwogera ku nsonga ekwatagana n'amaka ga Nekeme ya Matembe era nga Miriam Matembe y'omu ku baabagase mateeka owa 1995 kyokka mu mwaka 2003 lwe yatandika okwawukana ku gavumenti eya National Resistance Movement naddala ku nsonga ezikwatagana n'okuggyawo ekkomo ku bisanja pulezidenti by'akulemberera eggwanga. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Mariam Nalubega Seguya abuulidde abakulembeze abalondeddwa okuliira obukiiko bwa Parish Development Model okwetoloola disitulikiti yonna tebageza ne bazanyira ku nnoso y'omusolo kubanga ensimbi ezo ziweereddwa abawejjere anaazikakanaga okuzikavula ayinza okukifuuwa ng'akizza munda. RDC Mariam Nalubega Seguya okuwasanguza bino abadde asisinkanye bannamawulire ku kitebe kya disitulikiti y'e Luweero.
4: Mariam Nalubega Seguya ategeeza nti okulonda kwa PDM okwakaggwa kulabikiddemu emivuyo mingi era asinzidde wano n'alabula abo bonna abalonde nti tebabalonze kulya nsimbi za miwamusolo wabula abalonze kuweereza bantu kale abakalaatidde ensimbi zino baziwa abatuufu abalina okuzifuna.
5: Olulu buno mubaddemu emivuyo mingi, enkaayana nga tulinganga abali mu kalulu k'eggwanga oba naye nga wentunuddemu ng'ekireeta kino ng'abantu bano balabika balina engeri gye bafuniramu mu ssente za PDM naye nga kuno kulabula tutandisa ekisanja ekipya era abakulembeze mwenna abafunye obukulu okukulira PDM ssaako bakubira omulanga nti mubeere beesimbu. Omuntu aba alina kufuna kakadde kabeere kakadde.
4: Ono alabudde abakozi ba gavumenti abalina ekkobaane n'abakulira obukiiko bwa PDM tekibakabatanda ne bakwata ku nsimbi zino kuba yenna anaakwatibwa ajja kusibwa.
5: Abantu batandise okwemulugunya nti abakulembeze nga ba parish chief balinamu ekkobaane ne bano bakyakoliida okulaba nga bakola kye basobola okulaba nga akasente ka PDM nako bakayingiramu nabo mbalabula oyo yenna.

0: Walukaga kayimba WW olira wofira atempo zimu agendo kubira ngaita obude tuina butono gwagundi gwagundi gwagundi gwagundi tugende
1: zo kuntwala.

0: Okay, kuchena msamba kasise satu feme farwede simbi mpogo maide mkwaniza kukwe mgana nga uliza uwagula simba ayona josinzo kupanga uliza mtumbi kupanga ibienja welcome aboard simba comment wa team ze Abu Diaby Mnayuganda ne Aisha Powers tuko pamoja mugeme unakuruwa leo wakatuwa team inafaba New Zealand Switzerland nga basamba iguanga inafaba Canada atenga nesaidi eri waleo team inafaba Bosnia Herzegovina nga baza nya akati mipira wejituse tuza nya game bili bili at a time uluenso nga wala syndicate uluenso nga anti mulimu agamba na vamuda ye mfilachi na ye gara katiebe tevija kubaho agwimgana nga bakuteka kusawa zezi mto manya chiferi neba na beno teba mayo kujangu mpira jiwe de mbela weto bweri kari mbela weto bweri nze Abu Diaby Mnayuganda mpaka za World Cup tutambla neba na fei aba betika aba gamba ku www.betika.ug osobola dalo kwera nga ato siba kugole dako oso kusiba kukona eliddako ate bino bitambulya dala bulungi nyo gwemgana ngi auliza lwogwa simba yuga chick super yenkoko joino kwera nga we kwata enkoko esabikidwa mu nkola eri yenyini nyini eyedda songa to bugomi bwe bumu obwa dala eranga ebifibijira mu parts ezenja oso kujja kubifi nga ekifuba kyokka ibo watiro byokka ebisambi byokka yuga chick super erigumite atenge bifo ebifibiri dede mumbera nga bwe sokubanga etambula gwe mkwano gwanga goberere insonga zino soba kino kwera nga kitambula gwa ina kapate nebirala byonna waka family ina kubera nga lya nkoko ya nafa ba yugachi ate bintu tambule bulungi nyo faith agro input beba yuwa mwensimbi banono bakutusa ko kasolyo we chika cha rusambu sambu musambu ba gwinzo kuita dike rusambu sambu musambu eranga kasolyo oyo abala agumira embera agumira omusana songa ate musoli gumugu genda ke misoli ebiri mumbera nga bwe eri abala insonga satu tano kwana mu eka osobo tuno nyako kunoto musanvu tano imu chenda musatu chinana mu nya achinana mu mwenda bana faba faith agro input mumbera nga beno kulange tambula tekino kasanga tibegaba masimu je tugajaga sinzo kubera aga kabi amasimu aga seleza songa te chimanje ampola i promotion yeriko ajesobo kubera nga tuko asaganya tusange bali kumtasa site mall wali wanga kumpi kwa afro club kasanga tumafutaga touch energy wali nansa na tuli wali ali ku masito wa ukalitunsa ku miti songa te seta tuli wali ku sk mall ngoyi ingira seta town mumbera nga beso kubirange tambula gumgana auliza lwogula simba bana fabam micropay banono baga manti banonya agent agendo kubiranga afuna akasente osoro kwanga osasula bilo za mazi na masanyalaze ebintu osoro kwanga bitambula dala bulungi nyo gwe na yagalo kubiranga we waandisa afuna faba micropay nkwega ili de jango tukubire ko ku note note kole ngina bela nga mkwana ambe yungwa yagalo kubiranga ufuka agent ebintu bitambula bulungi nyo mbela nga wili songa tiba na faba DSTV na boba yuwa mwensimbi gumu chitundu ya decoder atenga emitwalo ena mukenda eja kubera buke ekuwa emipira gumu chitundu wali kugula decoder songa ate wali awalala eja sasa emitwalo ena mukenda oso kupanga urabe chifanani cha World Cup mumbera nga baino kubera nga etambula ze Abu Diaby Mnayuganda butev sodo kupanga tu ingira empaka gumugana gawiza luga simbe za World Cup songa teba na faba dotibo logistics ba gamba kusta bibili ya tanu mutanu sta chenda mwe muash ujabela angofuna masavu ga bingo sanya kazanyo ka bingo masavu sta bibili ya tanu mutanu sta chenda mwe muash yes hauna tembe leso pange tamu da darabu njinyo gumgana gaulisa wago na simba indiba buwe ingida tuba tu ingida neba na fei aba chon ibera champion bet kale katare embera nga bwe tambula gwe mgana nga usalubo gwa simba mpira kujidwa kaka uwa Switzerland negwanga na faba Canada Grigore Kobel Nico Elvedi Manuel Akanji timu ya nafe bale so msambaba Ricardo Rodriguez Luka Jacquez msambaba Remy Frawler Grant Jaka Johan Masambi Jibril Sone Ruben Vargas Brill Embolo Emmanuel basodo kuyanga bayu ngurwa timu ya nafe bano aba Switzerland songa tegu angale wa nafe ba Canada bale se Maxime Kripel Derek Conerias, Luke De Fogreras, Richie Leia, Alistair Johnson, Musambiko Bata Nathani Dilani Sariba, Matthew Konia, Musambiko Al Ahmed, Jason Buchaman, Musambiko Basil Lalin, Jonathan David, Canada, Baino Bone Robuna, Songa Tetime Nafa Basuzenland, Baino Bone Robuna, Uta Fanagana Komo Chibinja Chiri, Bana Febalia Ba Bosinia's Governor, Baina Kamone Rakamne Gwangana Nafa Ba, is it Jordan Aisha? Yes. Bwaliba ina kabone lukamu kamo mbela nga baino kwela nge tambula jomga nge auliza wogola simba jona josinzo kwanga uliriza mbitu nge kwanga benja uro ino yu World Cup mbera bwatyo bweri mu ggwanga lyaffe la Uganda ziri bbiri ezaketa kusawa nye ezakawungeeza kulunaku olwaleero zero ttiimu yanaffe aba Switzerland zo ttiimu yabanaffe bali aba Canada nze Abu Dhabi mna Uganda okutuusaako ensonga zino olunaku olwaleero wano mayingo gakyenda musava kasise satu FMF Radio Simba nimpologoma eyaddembe kale katwabe embeera nga bagezeko kupanga etambula katwabe embeera nga bagezeko okubeera nga etambula gumugana nga awuliriza olubago lwa Simba yonna gyosinza okubanga owuliriza ntundu gwange ebyenjawulo wano waliwo ekoona nengera omusamba ipo Manuara Akanji bagezeko okubanga ayogera n'abantu wano abagamba banaye tutereezeemu Manuara Akanji bagenda bera bagwanga naffe aba Switzerland essaawa yonna wano katwabe embeera nga bwetambula pera nabajja baguleta muwanvu timu naffe balesa omupiira bakanadano ku mutwe pera bagese kukwanga bakuwonamu ne guvawo tebinagwa waggulu eno Switzerland bambadde red waggulu empale ne blouse ne socks nga ate timu naffe bakanada bambadde white empale ne blouse ne socks bajja ku mukono gwa ddyo nga bazze ku kkono yadde nga bebali ewaka era nga bebategesi mumbeera nga bagese kukwanga etambula
1: jjukira nti eggwanga erya Canada litendekebwa omutendesi Jesse March emmeriko oyo yaliko kawo n'ebungereza wa think ku tiimu ya Leeds United yagenda maaso n'okubeera ngaate abatendeka naye nga twongera kujjukiza nti banaffe aba champion bet bebateekamu ensimbi ku www.championbet.ug butereevu genda osobole okubeera ngaate ogenda maaso n'okubeera nga osiba nabo banaffe aba champion bet abagamba nti kyangu nnyo okubeera nga osiba nabo ate nga kyangu nnyo okubeera nga ojjayo ensimbi kati n'owangula nga champion ng'ogenda maaso n'okubeera nga osiba ne banaffe ate aba champion bet abagenda maaso n'okubeera nga batuteekamu ensimbi naye nga mpiira guli wakati w'eggwanga erya Canada abategesi nga batuuka n'eggwanga ery'abanaffe ate aba Switzerland ya agamu ku matiimu agataatandika bulungi naye omupiira ogwasembe basobola okubeera nga ate bagenda maaso n'okubanga baguwangula naye nga sooka go omupiira gukyali 0-0 ne banaffe ate aba Dotibo Logistics nabo bongera kubeera nga ate bakujjukiza nti nga bulijjo gibeera 50,000 ensimbi eza Uganda ku *255 *91 ash ne yes *255 *91 ash ne yes osobola okubeera nga ate
0: babulya ne sente zetugaba olwaleero
1: gibeera 50,000 yagibeera 50,000 gye tugabira omuwanguzi buli lunaku ne banaffe ate aba Dotibo Logistics abagenda maaso n'okubeera ng'ate batuteekamu ensimbi naye nga still nyongera okujjukiza nti gwe anoonya enkoko empoomu ebanaffe aba Yuga Chick Super bagamba nti enkoko yaabwe newakwadde ng'ate baagisabise bulungi naye obuwoomi tebukyuse kati no balina naddala kiwandiise ebifi ebinene ebyalagirwa era nga basobola ddala okubeera nga bakuwa ebifi biwandiwagadde okubeera ng'otwala oba oyagala biwawatiro babirina oba oyagala bisambi babirina ate nga biri gumite kati nno buba buwoomi bwereere ate era nga kabeera kaseera ka famire ne banaffe aba Yuga Chick Super abagenda maaso n'okubeera nga ate bakutuusaako enkoko eya Yuga Chick naye ngaera gwe omulimi twongera kujjukiza aba Faith Agro Inputs bagamba nti bakuleetedde kasolo wa DK777 kasolo n'abala ate kisinga okuba ekyenjawulo nti bw'osimba ensigo emu butereevu osobola okubeera ng'ate ofuna kumpi ensawo 35 ku nsawo 40 emisolo giba ebiri naddala ku buli musolo ogugenda maaso n'okubeera ng'ate guva obanga guweeka kati nno kasolo ono mulungi nnyo ate era muwangaazi musange maduuka gonna aga Faith Agro Inputs butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate omwefunira ogende maaso n'okubeera ng'oyongeza naddala ku makungula go ng'olima DK777
0: kale mbeera bwe tebageze kupanga etambula gwe mugana nga awuliriza olubago lwa Simba yonna gyosinza okubanga owuliriza mutundu by'eggwanga ebyenjawulo katwabe dakika zimukaaga ezaketa tunda soka ekyomuzannyo gugambye *255 *91 ashes bingo masavu gye tugenda okubeera nga tukubata olunaku olwaleero ebintu bitambule bulungi nnyo 50,000 gemu eno weggwera kati wano ttiimu enaffe aba Canada balina gwe bayodde ekyo ennume yekyo gwe musamba gwa Bernard Embolo gwe basodde okubeera nga bayoola emwe bana munaatusonyiwa yeye mbeera bwe tebagezeko kupanga etambula Switzerland nga bazannya eggwanga lyanaffe bano aba Canada baagala kubeera nga buli omu ayitawo buli omu aisha ayagala kubeera nga ayitawo buli omu alikawo efuba wakuyitawo ng'akulembedde ekibinja Bril Embolo pea ne bajja bakona mwana katondo ne guva negenda bugenzi wabwero ziri 10 zino ziri musanvu ezaketa tundu esoka ekyomuzannyo nze Abu Dhabi mna Uganda tatalinda ze president room zanyo gwa domu Uganda iranga tukutusa kona imbira byangenga 10 na rumu tugenda bera ukavumba Aisha umumopiro gwane sambira byangenza referee ne muganda ngina pala Yusuf Aisha ikalabalaba
1: photo koka site
0: eh Aisha ikalabalaba e photo official
1: zebe
0: wabula tebera bidanti kufe Aisha powers budi abim na Uganda Uganda wange asa nisava kazibwe ne Nampala fatu soka mu osoka tukuba penalty
1: dochiri
0: Boja ne nkumizo tano nokupa penalty nenywa nganze nkuwe tano benkukwata nganze twale zizo abata abatukupa penalty bate bana yambala makanzu
1: baba
0: bamba dewe yaya anti timu yambala makanzu timu za bakontanyi zili abili mwenya kanzu Gomez ye uniform Naye waliwo bana abawagiza abasoka okujja abamatiimu fetugenda soka mu otukuba penalty bwenkukwata etanu zongo zimpa bwenkute bwonteba nganze nzikuwa era sizo newede Nampala yasinga solo za sente yabajja mwa wesatu ekitundu oyo akwata penalty n'obuuka bwako Nampala si waku Nampala si waku naisha ya kuata goro nobu uka
1: miaka
0: jiji ne safa ya kuata hiyo penalty inga satu
1: ye miaka jana ampala jinzo vika saving ya penalty kanso
0: ye ya kuata
1: kanso kubaye banga ya ba training
0: echo chetugendo kubaye lako kusoka huku machana bunya nga timu tezina tani kakusamba sawa inga satu kati fetusoka huku macha sawa emu kwa kubabu nya mpaka kuhuli la bubi orinao kuja ne sente ziwelako kuwanga tena fetugenda kusa sura
1: anti singobo niweseza
0: ukategede kare na imbida biangenga kumina urumu walie kavumba jeshigendo kugwela kwe mgana nga usabuka ate chenja ule chiru Aisha tunga kwambala nigina nigina wagurubila kabila kabituli bituli wansi nigina Inigina yegato mugaga no mwavu. Atifena fenensi yana imbira byange abalina sente nabata ina tugya bela wesanye tufuna lye limu.
1: Anajukira ntuko pesa.
0: Okategede?
1: Sawe mpaka sawe.
0: Tutanike mtu vawo ngabukedde. Era vetu tukirize ngombe gamba. Every day sleep tomorrow.
1: Ah! Yenga tubajukiza ntuko kuingira kwena kubera mtu walo gumugo sazo kazoka. Mudamuda.
0: Gwensinde za Uganda.
1: Gwensinde za Uganda.
0: Wanuwa matimi ya nafaba Switzerland. Baina kapira mabegeno musambila Manuero Akanji. Jaino mpira. Na jano nye wateka paso mpeo nebajaba gwediza. Manuero Akanji. Nebajaba gaba katonto na waguru wano. Manuero Akanji. Anonye wagaba. Nebajaba gwediza Elvedi. Manuero Akanji. Tashine jenyo kafrola. Yena kapira. Na janyiga waguru eri. Bagezo kwa manunya. Musambila Jonathan Manzambi. Yaba inyando wano. Bajaba kuwa na tabina kuwa Bajaba kublockinga Canada baona Omusamba wa Bruno Ronald Embolo Abada ateso mpira mkatimba Abada ateso mpira mkatimba Yenga hatu wenyeza Katu wade tuge na gamba mbwani atebie Mbwani atebie Aisha
1: Mbamba Bril
0: Mbwani wade na gamba Ani atebie
1: Bril
0: Ani wade tuge na Mara yo Bril usirinya
1: Bril nada
0: Ani atebie Aisha ani atebie
1: Bril No bene gani eche wanaye.
0: Echi saja chigoki pa chigugu demo Bril Ronald Embolo.
1: Pa kweka anzi na yeye nini.
0: Habada te so mpira mkatimbo mlenzo yo.
1: Canada na Malako.
0: Canada simanyo bana na Malako.
1: Gaba mukedde.
0: Aba wagizi batimya na fa ba Canada. Umanyi Canada yambala red Aisha. Kati ata ba Switzerland bajide mu red kato hizo zante abagizi abasinga ba Switzerland kumbe ba Canada.
1: Switzerland na yate le kwa red.
0: Kare wanu makatine ngiro musambi yo. Greater Bril Ronald Embolo. Pia na jateka masu wa nwabla adago bago makongo kipa una vude yo unajia tumina maka tontono tumina faba Switzerland abado msamba yu baluka jakwezi pane guvao rafaya gamba abado msamba yu abada kumye zili kumi ne mweza kaita tunde soke cho mzanyo ze abudi ya bimnogana ni Aisha Powers ukutu sake nsonga za World Cup ze tulimo na kuruwale lato kuraba nchia nsonga tambri ya dalabu nji nyo gumgana agauli za luogula simba tuagala kunu ndako abagenda ugezo kuita Round 32. Round 32.
1: Yata tandika asandi.
0: Rulitu watenga tandika round 32 mubibinja. Wakati yelevinja timu zali ana mumunana. Wakati round 32. Jetukendo bela nga tutandika. Gwe wakuba ya deka. Gwe wakuba ya kola chi.
1: Ya suga.
0: Agwa ya atura. Agwa ya.
1: Chirindi.
0: Chirindi agwa ya atura. Round jetukenda ko. Elanga wabuga anechenda. Tuja sambe ndala asapu. Mweziga na tukubabu sari ila penatezo mweziga tusa uziza nyena kubini nga tuwe kubabu nya paka luguzi kina
1: nate wali kuzikiza nenga toga lo kujukiza na bage na bawe mituwa lo makumi ya tano
0: yee
1: lagu neno jekukwela mchwe nokola star bili tano tano
0: ok
1: star muenda emu ash
0: mchwele
1: vogene maso okubango ingila akaluru
0: uyo bingo masafu
1: baji yako mkumi bili zokazo ka
0: ok
1: bingo masafu star bili tano star mwenda emu ash
0: kare Canada hii ni wanabade bafunye umupira one on one sanja naja remerelwa sanja ba Canada bae bakiriza esa wayo ni nyanda hino neopo mpea na gena bukensi mkona
1: ugo awasambia wadu
0: lensman ya mwlese mwlese uba
1: sanja mwledo kuchuku
0: sanja remedute wa umupira ono one on one one on one timi anafa ba Canada babade bafunye goro gwe mkena nga ulisa lwagula Simba Abaho dampa ugambo tia gambia bumba demba misinga pango isif oli live kumkuto kwa budi ya bimuna Uganda I'm hooked up from Bihare mbarara yo Bihare yaliko mligi ya Uganda yes
1: miaka chezi
0: simi wafu nyomi ya kanga kumi ya mabega tuwaina kutimi ya Bihare tuwaina kori ya Antonde uli Aisha tuwaina kwa mbarara yenyini ojimanyi zetima zimu kuzivudekeyo msaidize mbarara ya Antonde Bihare then imbarara yenyini mufa unga mga abanyanko le tepama nyimu pira Bihare ninyoko Bihare yaliko sebe mligi ye guanga Aisha ranga ti mwezifude mulegi ranga teze sovola bamu nyiga jamangu wawo teyaru wawo
1: mamangu yanga idudi
0: teyaru wawo nenga Bihare yali sambia ko ligi ya Uganda ya Uganda Premier League kani wanukatame mbeda ngawe tambula Makatono mpana bajaba kwediza kuchari 0-0 Inutime na faba Canada badaba no nyomusamba badaba Ali Ahmed Rufina gamba hakuone duwa muko wano Afriki kia timi anafana ba Canada ladies and gentlemen Ba Canada yiseo Webagwe ndabwe batesha wunaba waba yiseo Baina points nyanya
1: Suteza andareke ya gala bite kamu maa
0: Ya gala kutwala anti kati okura mbele chivinya na nchochi nache chukuonya Wao hizo veno ngo luwa kubili nongwa ma Argentina saidi ya rio batu wala nongwa mpatigo
1: Obama Spain
0: Obama Spain ni wakatake daisha
1: Chitufu
0: So kati chili nache chukuonya
1: Kwa ata echo kubili Obo sembe na
0: chuna inga Sofuna mkua mtu muna funafu
1: Mbunaba antibaki mbunaba geza kwa kweru mbe Chikula ganti mbunaba beta gompira guno Kubaba chima ibulu unji inti ya wangula
0: Ok
1: Atopi inge chini inja
0: Kari katope mbele angabe tambla wano Canada bebaina Nenga atimi ya Switzerland mpia na bajeba gupa Vano nye zoom samba edwa flow ula Nonya wateka pass na jasose ka pass kata msinde jejeno Asinge msinde ya alia wano Saja nejijia gumusoka wo Kifaya gambaru othuno Afrika ki atimi ya nafibano Aba Canada Shan number 25 Umusa mga beta Luka Jacquez Yabada duka duka wanene misinde Gungana gauli za rogola simba Bonana enziru gaza ziri mumupira guarero
1: Ababa midiabu
0: Enziru gaza ziri mumupira guarero
1: Enzo gamba Haifaro koste samba gana
0: Anay monsa wile Kwa gunuma ninge ya biende kuya mama fina
1: Mkwesha Mkwesha na ye Tukuteka msala
0: Mkwesha gunkona nga ya guli yako Nzea ya guja kwa msoro
1: Mwetecha kukua gaza chikuru
0: Mwanda ni kajo Sagambi Sibite gira Kari Banae mwusabile Sibite gira Katuwa mwane mbele anga baita mda ziri kuminatano Makatuwa nonenga timi ya nafaba Switzerland Pia kubane miosu wakatikuwa kasuka Ngoma namba satu eno Timi ya Switzerland Nenge lo msambiko baita Richie Laeya Laeya kaso mpira mwanvo Nebaja baguti ulateke Bamanuela Kanchi Bageza kwa mano unya usajia mungu nubu muzo mpira Canada Pasi ine mubili Mirajaba kwediza wagureri Timi ya Switzerland Mumakati wano Mano nyezo mleza etuwa brerande mboro Emisinde jejino na nyalina Emisinde jejino Kuma krosi mubanga wano Mirajaba mtegu na muntangu wano Referee aganyo gaba pena ute Tasa wala jiga vila muntu mtegesi wano Nga Nga kweba kuwa
1: Referee ya limupira
0: Aganyo gaba pena ute referee Ngego kusajia mungu tegu degu mgana Agauliza lwa katulabechi badewa Shot number 9 umusambi oyo Gubata Johan Manzambi Kema mkonye Johan Manzambi Jiabada geza kupanga kwa saka nyesonga kwa mgana nga ulize logo la Simba
1: Ule lufari se ya wade mpila kwa Argentina Anime ya wade mkwa Argentina Ya wade mkambo nye nye nyo
0: Ok
1: Argentina samba Ya wade samba timu tige ya kubego za
0: Yari Jordan Yari Saudi Arabia Mbachiri
1: Game ya wade kubili Kwa basoka Algeria Kwa mwa zekao Kwa wade wakuba Austria
0: Zanda Austria
1: Ya wade mu Anabu kilanga ya wade mu Kambo mwala bugwati
0: Agamba temu gana nge Ivan walieri Kuditi sore wabu nenzi agambi abuku oli na yiche chiriwo wali kubena ngoli za lobogo la Simba tugaba emitwala makumi atano neba nafaba Dotibo Logistics ugenda kunyiga star bibiri atano mutano star chenda mwemu ashies atembele soro kwa ngetambu ya darabu nchi nyoku mkana ngauli za lobogo la Simba star bibiri atano mutano star chenda mwemu ashies chetugendo kubena nga tugaba ee bonyika kodi yogena bela ngufune mituwala makumi ya tanu gie mwenu wena kwera ko atemi nusewu panga vita mbila dala bulunji nyo kumgana nga uli za lwa gula Simba ilio mpila kwa timi ya nafaba kata Aisha nebozini ya gucha ali 0-0
1: haba cha ali 0-0
0: na zeda chika ziri kumi na munana
1: juki na kataba ina yaka wane lukebaji ya kusitizi na
0: tegeza
1: ya bawa anguro mpila na uba baba uzeza peisi
0: kari kataba mbela nga bageza kupanga itambula refali ya gambia boda mote magwe mungana nga Ricardo Rodriguez Ricardo mwana baina pointi ya mwemu avo ni wana baina nyanya
1: sobranga
0: ndi wana amaliri gaba kode labo mbi kari katabe mbele anga wageza kupange tambula mganda anga wageza kupange gubera redi ya nongo liwali ebweru wangwanga www.simba.ug tuweanze songa tabali kuchenda mpira kumze mumu wende kasanda chege kwa 40 potro chiboga na mwemeba kwenga muli za wago la Simba songa te abatu fina kuchenda mubiri chenda musamba kasisa satu kwema farwede sime mpogo maede mbe abali ku TikTok ya Abudi ya bimna Uganda tuli live tuli loud tuli kiria hiyo tuwarumbi ya datembe ya tujikwasa genze dara mungi pale sompira mungtabu wano chinyo na faba Canada yali baba deba geza kupanga bafu na wana ubiida tetambu de mungi nyo Aisha wasoma ku Canadian playlist no chumayi tini ya basomisa Canadian playlist baba maviza hey, ngabaga lugende Canada. Ngabeba somesa nga Canadian playlists.
1: Baba mbaviza.
0: Yeah, eba kula gandare Canada temuji tegela. Mwemuji manye ya mkusoma. Canadian playlists. Hale mbele abote wageza kupange tambula. Musambio na alineri nyari mwagare nyara chara. Aliwa na anonya kuba goro na hizi chaga anye mu. Throw in. Refari ya Gambia inakubera. Fair play. Nengi lago kipa gwebaita Grigore Kobel watimia wanafe wano naja kuata pasi mpavu nye wa gweno hakupia kampimpe kuno nye mrezo yu gwebata niko Elvedi naja kwa Grigore Kobel naja nga pasi mabegeno kakese kupanga nye wateka pasi mpene baje bagwe diza wado msambarwa niko Elvedi naja kwa Grigore Kobel naja kwa Manuel Akanji jeno mpira Manuel Akanji naja nga pasi wa gweno kakete msinde jijino saja naja asiba bayi nzo mkwa na mwana katoto nafena gamba tusambe pande baje bagwe diza gokipa Gambie refari ya Gambie free kick ya timi ya nafaba na ba Canada refari ya Gambie free kick ya timi ya nafaba Canada gucha rizio zenda chazima kumi ya abiri pera wetu bageza kupange tambura kwa mgana gauliza wago la Simba wanoja nga Ryan Zavio Gambotia Pastor Emma Weber kwanga uliza wago la Simba base Weber kujoininga Muslimu Mbalengira Davidevi kaketo delivery sebe kwanga oteseko omukutu waliku mkutu wabudi ya bimlo Uganda Bakabulindi Wilson Baker Walpango Otumbo de Ivan Pro Wagwan Deno Ugai Chechiriwo Mbarengi la muli live muli loud and clear njaga lubaju kiza kuba na ange aba Tekino Kasangat beziba simu ezingo kubereza kabi simu za sereza songa te esimu joso kubango kuwa tange ino muli logu malayo Tekino Kasangat utusa kama simu aga kabi omuli zi iPhone zi Samsung ZTE zi Spaka 50 Pop 20 Smart 20 Come on 50 uja kuzifuna bulunji nyo songa te promotion jetulina bajita chivanja mpola moja nore tenda gamontune tukuwa esimu nore langu sasura mpola kusanga waliku mtasa sistema ole Kasangat mafuta gatochi energy Kasangat ukulina na Afro Club waliri katalika Kasangat ya kapia songa tabe nansa natuliku mastowa wali emiti ijaka tutunude mkubo ilie cheba ando songa tenja kutoweza kabe seta tuliao hengo ingila kukobu opposite bajita superstar primary school wao jatula babulunji nyo ilanga maduka gafe waliri enansa na galiko chipande chike chingambo come on fifite uja kuwela ngu balaba babulunji nyo mbele anga waso pango tabla ya gala kusimu yeyo ujaba kuwela kuku notu msavnoti sat abidi munya chenda munana tano mumu inda gana fabate kino Kasangat yungana gauza waga Simba rafali watu ya iseda jonzo kita cooling break kufala bankuwa business yaba kama bafe atanje kukube maso bajimanye Not simu endala ya Tekino Kasangat eri kunoti msavu nya emu noti satu chenda msavu atano mumu inda mbele abwe toweri songa tenja kutegeza ko DSTV bagamba nti gwe muntu ya naina ya galo kubera ngo olaba mpira ja World Cup kuchifana nyechirungi ngo kwata buli moment iyo na ngaba kanyama baba kwata muntega tega timu zeza kabi ngabazi kwata muntega tega ntege zazi underdog nga zibu kila bano babingwa ojabela ngo olaba moment mudiro yo kwata mtolo kumine chundo kwen simbe za Uganda so kubera ngato kwa saganya DSTV ena muke ndaze usasulo kubera ngo genda kwa accessibuka atevi nusoku panga vita mdeda la bulunji nyo gumgana ngauli za ugogola simba njagalo bategeza kwa njwana fama micrope baku gamba ntwe sobole adalo kubera nga ofuka agent ateno soku pango ingi za sente go ina just simu yo yomu ngaro awo njini wokorela awo today jango fuke agent ngo kusasuli abantu bills senja uroe za mazima sanya waze za URA business zane SSN SSF school fees ngo musasuli ku simu ya ongo just ujina mungaro nga buli transaction joko lojifuna kwa commission ujatuno nyako walie kamocha kanjo cha street floor ya kusa tuchizimbe chibaita World Tower Building plot namba makumi ya satu muemu oba kunoti msambu mkaga note chenda msatu wa satu muemu enda oba tunonye kukunoti msambu note bili anamu mkaga kumi anamu muenda micrope baga mba jango sobalo kuwela nga to kora nga utuda obotyo ulina uwezi na simu ya mungale mtu sopa nga wita mlea dabulu nchi nyo yuga chik super yengoko jensoro kupanga mtegele zako cha sobalo do kuwela nge kuata umu babido haba na Uganda koko ewome la dara ebifibine na tenga bili dode bie njini ebi ala girua chibu tukua mantu yosobolo kwela ngo jifuna yee ngabaji parking za mbufi ngevi sambi ebifuba byoka wawati robo ka buliruo tegeka inkoko ya yuga chiki kaba kasera ka family mumbela ngaba ino kwela nge tambla jumgana ngauli za logo la simba faith agro input bila kutusa ako kasori wadi.

0: 있었나요? 말린데 카붐바.
1: 언나 말린데 카붐바 아웨 와키소. 가가 라스베가스 코카코카 시티 비투리 비아레레 비라카 비에레레.
2: Muzei katulu mwoli muzibunyo.
3: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe guafuna daka kodi ya kalala. Lebe watermeloni zange ziringa butanga. Mwanyize fana nina zito zitio. Lebe nyanya zowe zinyirida.
4: Leka nawe, guata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwate chimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaru kwenge roburu unji. Eranga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mkonteina village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Neku Entebbe Road. Mumaso ga gudu shedio kulira na shed.
5: Chifa mubibanda, chifa mubibanda, chifa mubibanda. Jiwe dejitia, jiwe jukubie munda. Jitia genda maso, jimili dejitia. Ate jita nasambwa, ne kakaziwe Hassan Sava. Omukambo diyo wasa wasajja, biyo na wanokurubo gola simba.